0: tsana swingwe
1: allo ntimi le ba
0: hoyo hoyo
1: arshen ba
0: rishile
1: tsata na mkhavela nyamtha ungene hukulu
0: ningeni hukulu nkarhele ku rhuma vafana nikarhele ku rhuma vafana se no ta noch nakuta vona swa kasi va mikhomisa ku yini xana ke
1: nyamtha ku nga ta tiyela munhu
0: nada ku kele munhu a ku kele munhu
1: rishile nkhavela
0: rishile Oh la la la aswa tsakisa kuve se a tshete mukili vakiti Oh 2 hours na 3 minutos muito cedo granzeka wasinzisa wakunga muito cedo granzeka oyo oyo
1: aba ngare arshile
0: rishile minjani ke
1: Olabla na mamana Elena Gabriel Mashaba Barlusta Bal Barla Kusaseka.
0: Oh mamana Elena, oyo oyo. Inje wa swiva swa ku a vovho mina, kokwana mina hi Elena. Ni ntukulu
1: ta fiti.
0: Ah. Esona.
1: Icho vema mani wa nkonza ku ga.
0: Eh hey, umususumetile mani, phaya ayo pile.
1: Ba data ngena.
0: Ya tsemba hi nyimela soso.
1: Eh
0: ina ka angene makene ya tsake ku senya muhla ku nghena nwana va mamani mpela mihlengela
1: okay leswona lesa ku mina leswa no pula xipalo no vuya hi grace andisi
0: okay
1: komo ni khongela ka tolo ka ni gwenta na ku yana mahasha
0: ani ni kona mahasha vakiti kuve ha mahlembele ta ku ita famba na mina ta vanele ko
1: kanbab
0: eso a tsama kanya munhla hi la kutiva leswaku mamani loko a chadela ni nuna anga swive kota ke ku veka a mapimu ya letela na kane ta masango xana ke loko fika nkama luya swoka ha papa ya hi mahesi xileswi xilihini swa koteka ku va mamani anga swive ka mapimu lawa kumbe swa muhilela xana ke
1: mamana mapimu lawa nge maviki
0: swaila
1: saila. Mm. Kusa ata hinda kuma pingo na ngena wona wolawo. Sema umela nyamuthema kabona.
0: Yeah.
1: Ama jonze kwe.
0: Kamani.
1: Kamani.
0: Yeah. Yeah.
1: La hela ukati lana.
0: Mhm.
1: Mama nanga na rito.
0: Yeah.
1: Ama pingo lawo mama nanga na wona. Lawa vanga ta ekhali na vama na vama tira na vama kona. Uma kunde stab lawa saku nyamuthla sema mana nga ndzulo kako eh mina ni vona mavonela ya kukari nada shona leswa
0: yeah yeah
1: a wona mavonela lawa mavonela mana baba a phela a stimela ku fambisa munhu munwa hinkwero
0: okay
1: ambe shokota la motorista la munwa driver ka sho
0: okay
1: a mavonela mina ni vulavula ni ngimalana ba
0: Se manje loko so humelela leswaku kumbe xana ku tshuka kumbe xana ku u a jonza kumbe xana ku switwa kolomo ka mabulu lomo. Switwa gamela kola no nwini ntsena ka mabulu ya wena swi nga ta zwi fiki ndawo.
1: Swi ta gamela ntleleni ku hala ni nga switwa kona hala.
0: Okay.
1: A nge ngeni na wona kaya la.
0: Okay.
1: Ai wona mabulu ya ku nghena na wona kaya lawa mabulu loko ku swiketana ya ku hatula munthu
0: okay
1: ba vanga ta khola mabulu ni mabulu ma ai la swi swikela kwi
0: yeah
1: ni mabulu baba etatwa ba Ernesto Muzinho Bandamela makwakwa sluti novela zwiyo novela irimida khumaye kole
0: yakhenza ikhensile
1: sikelomwe bandamela matabala vakachishana matangena
0: ikhensile
1: sikelomwe mama nwankonzo vataishata maka
0: yeah yakhenza kube mihlengelina hina so
1: kan mamu ntiro nene bamkhavela
0: bye bye
1: loko swikoteka hi ta vonana nkama wa kona
0: swi fanele ku swikoteka mpela Singema isunga kuti.
1: Karma.
0: Inkomu sinene. Bye bye.

0: foni ya vitsa hoyo mwikisito kuranzeka
1: awushenda tsana mukhavele ndi khwatsi mina ati wena
0: nene khwatsi loko mwemile khwatsi
1: una Jean David Muhala a district ya Murombeni province ya Nyambanga
0: Jean David Muhala a Murombeni
1: bene epifelo
0: isona nkarhi wa n'wina hayala ku yiva nkarhi ku senkweni hi la ku patsana sweswi
1: epifelo a mina muhale a ka mina a swi tirhi leswo a swi kona leswo leswaku la u gondza vutomi ka nyuwani i ku fumba ki role wa lomuya ku ka ndzi nga ku tina ku na hi gondza nga suka hi gona ku sukela hi nga tshama swin'we la a ndzi tala ni switoriya swa a ku hi ku hi bulini vanghana or swi kuma kambe swi nga ta lawa ya suka vutu ka mina mina ndzi pfumile bya le tolo ndzi tirheka ndzi ku mina muhala a swi kona ne
0: swa ku munhu a nga swi twa kuma mabulu loko a ya ku lukiweni nada a swi twali
1: nada nada a hi swona leswi mukhavele laha ka mina wa mun'we a ndzi tiva n'wana mina nada a swi tiva na wowe
0: ya ya ya
1: a ku sa ku lukiweni kwihi ka mamuna ndzi kholwa swihi
0: ya
1: ya ku lukiweni kini kwa nji jikila ya buwasi ni anga tata jemi na nisho anga shukuna ashko wana lesa
0: yeah.
1: Ya wawwe ni lawa mungu mkawe anji meli ashko wana shoko lagu chicha mwadasi la katunga hiki fomba hikinta
0: nalimani ye
1: na hee
0: kangwina
1: so pota lawa zangu wali kati manje manje
0: yeah
1: manje vane fanele bakutsweni ka telefone zwiko njikala chakala kwa bohelela nengi ya hetsa ta dza sigara kona yi pamisa mo la kame na mkhavele a zwikona
0: leso swifanela ku dirishiwa ya wena ntse
1: yini zwe zwe tiwa kutikala matiku wo khale
0: yeah
1: ndi vongile mkhavele ta hanye sala vangana kota kama tiki ukhelele
0: Ma so. Kinkom. Ele ka 2 horas na 10 minutos. Mwing sero granza ka kunga so. Kusa ankarlo wa wena. Kuve uti patsa ni mitirle ya Radio Mozambique. Kusi ku dzanya muntla. Mwing se to hoyo.
2: Ano ele lo enjila.
0: Ay, situmbulile. Vuyo ku chova.
2: Ah, ane tshantu vuanga ni ele lo credit. Ano tshe.
0: Okay.
2: Ana.
0: Ama kasi. Yo le usiti bak.
2: Ama kale ya tokala.
0: Mm.
2: Ni ku hambana lo minjangoni ka hina ni lo mtinguni ka hina.
0: Awutike.
2: Ava vanuna ni vavasa, ava vanuna va hambani le tindondo ta vona.
0: Mm.
2: Mm. Ni munwa atirisa xa xilavisa ku fona anjangoni ka ko anduni ka ko. Mashi lava vanga ni mahanyela lawa vafana ni lisi abala kuba va lwe a huma kulwe va hali hansi hi nhluko va hali hansi hi ku tsaka va hanya xifana xa khale ka vabila va hanya xikhale xa ku a wansati a famba endla liphumba na bava a rhwala mala wa mpahla a tlhela a chateka kazaku a tlhela a tamela bingari ku we bava o wa tshutela a wansati a yenca ngi xikravu ka nuna wakwe a wansati a nayo mfanelo loku wanuna a tshuxa nsati wakwe loku wanuna a tshembile nsati wakwe a ritolo lakwe a swi funda kwi hina vavasati ha bulelanga mina ni khuluma kulwe ni fundise nsati wa makwenu wa mina a ku etlela hi reve na vati va ku etlela ndzhaku se hi bulelana se ni ku ha swona ku nyada mina ni swi kumiseli leswi ku nyada a ya gwela manu a yo pfumela va maha xi agama a wuya ka mina ku nyada ku i u yi hanyisile swifamba kwasi ku etlela hi reve swiphala leswi hi nga ma hisa swona leswo hi ku bula hi bulelanaku a nga swi kumanga ka wanuna leswaku swi fundhisiwe hi mani leswi u nga wu joli ke a wanuna loko a titshembile nsati wakwe a nga mi tirhiseli ku biha a ku leswi u swi bule hi mani u swi fundhisiwe hi mani famba lomu u nga swi funda kona nakwe va tshembanile leswo swi komba swa ku nsati wakwe a mi tiva na hali ntunga se a swi vona swa ku nompoti a swi funda ka vanhu kuloni a yo swi funda ka wanuna loko nsati wa wena u mi tshembile u fela ku va u nga mi pfimiseli ku biha ni loko wansati a wu pfile hi ku saka na yena hina vavasati hi hambanile ku ni loyi a nga wupfa mo swa ku loyi a wu pfile vutomi lakwe liyimiseli a wu kati lakwe se ku ni loyi a taka ni majevejeve se u nga mi pfimisela loyi maxi loyi u mi wona ku swaka a nyimele wu kati a ngo mi pfimiseli ku biha a leswo swa ringana mina ni khulumaku mina a ni chuseke swinene a ni chuseke swinene ka nuni wa mina ku maha hinkwaswo leswi ni swi lavaku swin'wana a ma hi ku ni chusela a ma hi ku ni tsemela ku vhiki leli i la wena ku lava ku u maha leswi ni leswi ni leswi ni leswi ni leswi mina ni ta nyimela wena ni nga mahi hi ku chava ni gama ni thetha a ku u chava mani u ni chava hi mina mani ka wena mina ke ni ti tshikela ku wena wena u chava yini u ndzi chava yini kasi ndzi mani ka wena loko ni maha hinkwaswo leswi ni mahalaku swi ni mahalaku hi tolovetana leswaku u nga chavi ku mbala leswi u swi lavaku a ka mina hambiloko gin'wa nsiku mina no wa swi kuma se handle se ni ya ni wuya laha ka ni ta fika ni etlela hikuva mina ni xurhe ni dzenile se wena u ta chava kutani hiya hi mhaka ya ku mina a ni se bala hinkwaswo leswi munhu u swi pfumisaka swona ni leswi u nga swi twaka vanghana ku fana ni luya wa nge wa ku yimbelela a nge u nga gweli u nga va gweli vanghana va wena a gwelana hambi u nga vanhu na magwelana a ku ni na lweyi a kalaka a nga buli swin'wanyana vavanuna va bulelana a mi bulelani wa mina ku sweswi ni swi twe joni a ho bula ni vanghana se na mina wuna swi bula ni vanghana va ni gwela leswi ni gwelaku na mina ni va gwela leswi ni swi tivaka leswaku ina a swi funde kwihi vavanuna tshusekani hikuva nkama se wu helile tlangana ni vasati va n'wina va nyikeni ku tlanga vasati va n'wina va nyikeni ku tsaka vasati va n'wina lomu tindlwini ta n'wina hikuva va talanga wusa va tele ku ta tsaka na n'wina va tshuseleni hinkwaswo leswi mi swi lavisaka swona ni leswi wena swi navelisaka swona ni loko a ku gwela swaku mina leswi ni swi buleliwe hi munhu swi bulele kola ka radio leyi swi kona ni nga fundhisa mina na ka ha tirha mparhi wu ke na hi nge se pasana a maputu ni ya ku nyambana na hi bula hi mabula kutani hi lawa na ku tirha mparhi wu ke vedo mparhi wu ke ni munhu hi nileleza swilo van'wani va swi kumela kolaho a tlhela ku hi kasi swi tano ni ku a ku ni nga muki kaya a beja ku ni nga muki kaya hi ku twa leswi kola ka radio loli na ha tirha a xahixani tse a hi fundhisana nini a hi dyondzisana nini laha ka radio loli wo dyondzisana a ku na loyi a swi tivaka masi loko mbilu ya we yi nonon'wile nsati wa wena a ta nyimela wena ku hundza hiya a mahela hinkwawo ma ta sungula na wena yena a yingisela wena leswi mi swi kulumisaka swona leswi swa komba swa ku hambi ku munyimela u munyimeli a ku disparara wo disparara wena u hundza u heta ta wena yena a sala ni swiviti xakwe
0: kutwahepo u ta tiwonela
2: u ta swi wonela se a huma wansati a yimbelela nhlikanihlikani wa yimbelela a yimbelela hikuva a nga tsakanga se loko a tsakile mo hlekelela loko mi humela handle tsakisani vasati va n'wina va ta hlekelela loko va huma laha handle hi ku saka va nga yimbelela loko va huma va nga tsakanga a huma mugwela swaku hamba lomu u nga swi funda kona a ta yimbelela nhlikanihlikani a nga hlekeleli a ni lava ku hlamula leswo
0: hi khensile so ku ve mipatsani na hina heyi i nkoka mhaka ya nkoka laha se yi ta sungula ku kufumela van'wani va le nada van'wani va le hi fambeni mahlweni i nkomi swinene ku hlengela ka n'wina mabulo ku ya kana mpela
2: hi ta twa
0: hi ta twa van'wani loko va hlengela leswi va nga ta hi byela swona so
2: Ena kase aluya wa baba lwa kutumulelwa tingu inwana wakwe loko ali lo mchaveni lu lu anga kuya vikile liya loko ali lo mchaveni lu auto mchela shisila anga agangisiwe kwa amale suwe makaku lenzele ya baba nuna auto mchela shisila anga agangisiwe se umuwa kumwana angale sunga mwase mamanu wakona amuwa kumwana angale sunga kumale imakale sunga ruketela bawa wena kwamba kombela rivale ka bawa wena futhi unga amba xikolweni amba sontweni uya sonto kombela rivale ka xikwembu hikusaka ujole bawa wena se umukoketelo mukoketelo mukoketelo umuona swaku haka kunene se alungile atsikile leswi hakuwa aleswi ximuyencha kunwana lo ayenchiwa mhaka leswi ya vanuna agangalwa gangala kwa aswona alilisima leswa nga kasoselo ka mukoka wa kwa mtulala tu amtumulala tungu so swaku lo mudoropeni axikona xisila si asu lo mukhaveni lo mso mbulukela lo se loko wa kutani lo mukhaveni wo mtota xisila nga gangisiwi se pronto muwa va mamu nga se a depois lo kumona swa ku a hanyile se a tikiva a landzisela mina u ya kereke ana landzisela mina u ya bava ana landzisela mina u ya la kaya se u mhlantswa se kona anga ta puka mazileswi avana va masiku lawa va ndzi hanyi ku lava ku hi va famba hi maqhinga hi va mahela maqhinga na hina para va za va kota ku yantswa loko swi kombela ku yantswa chao
0: inkomu swinene enhlengelo wa n'wina hi timhaka ta nkoka mpela 2:08 muyingiseto kurhandzeka a hi kungeni ya vula leswaku nyamuntlha ku nga ta sala munhu hi nga kanakaneni hi ku hey nyamuntlha mina ni ta sala mina ni nga ta fona laha nyamuntlha hinkwenu hi ta va hi li mukhani loko ve hi vulavule hi ti tshandze laha hi lavekaka kona hoyohoyo muyingiseto kurhandzeka
3: inkomba pahaxi
0: ri swile i ri tilamani kele Nelson Usivani Gwemuleni e lo ngutlwa ka khosetsi lo mo
3: impela tota
0: matsuva wa hina mbuyangwana ina ka inga even inkari a ingene ni makene
3: mina tota mina so tala
0: ya
3: wasati wa mina la kana para amchisela lesa xa xa ka sona sati wa mina mina amchisela lesa xa xa ka sona
0: Ya.
3: Yeah. Yo conta una profunda queni, sibusikala santa papai, asprano.
0: Okay.
3: Nemini na kununa wayela. Ana akangutisa kunkata. Kisi ufika sasa sora umwana ugaenda. Ufundisi umane na kamjela mana pisori. Yokuwe nto kuno kuno morara nto kunta nenda lesi ndilishwa kungabangani kwa jinta utomo. Ndiya sikhale papai, achitini masatu vahina. Ati bala lesi a swileta ya swona ala kala ka tsakana
0: manje a swi nga ta ku kanakanisa kumbe a va swi fundhi kwini kumbe swi twina mani nada swi ku
3: papai hi ku hanyeni ka hina vanhu papai kumbe swi swa ku tala hi ku hanya le misaveni ya ku swa ku tala swin'wana swi na xikombeni ka vanghani u fambeni dyondza swa ku tala ngopfu
0: mhaka nkoka ya twala nakona hambi loko ho vutisa leswaku a swi fundhi kwini Lokweli leswaku hafa mbili swi ta va swo endleke hi swona a hi nyiseli van'wana a hi nyiseli van'wana ka mabulo hi ta vonana ka xikolo leswi tokama swi nga le khale le ka 2:20 kare a ngalasela vunanga muyingiseto kurhandzeka ya ngalasela vunanga e kare hi patsana swin'we ka mabulo na vula leswaku ku nga muyingiseto kurhandzeka hoyohoyo muyingiseto kurhandzeka
4: Hello.
0: Hello.
4: Eh, mukavela.
0: Ah, imina ningo kukulu.
4: Lo muhala uyakho lo.
0: David Muhale. Hey, yeah,
4: kunini? Ehe. La kamena akona ukarawa. Asatwa mina elivre, ba lezi ambiliya kuyishiva. Amuwane ni muwane ka buti wa yena ma leswi a swi lavaku lomu wini ka yena mina ndzi chusekile a munhu kota vula swaku a ndzi chusaka ndzi zaheka munyama a ku na problem a xindzili ka mhaka leyi ka mina a yi kona a ndzi le a va mahi ka mina muhala a swi kona a sakabela hilitre hi tirha lichi hi licha chi lava maxi ka mhaka leyi laha ka bela muhala nada Kakaba kona a yi tirhi a ndzi wuli ku yi nga tirhi ka vakwana mina ndzi humele

0: Christ muzini ane kama chichi dia akupuleni kama sambona angawugwelanga Danielson Nyankula
1: amandelanga
0: kambe ngakinka moment said ai bulile ti tiyela naka nina
1: eson yes I'm coming no nikinza sepon
0: okay
1: ina na teka na malumbira kusangula primer one segundo terceiro sejonde sana ni lilisi ya na sutivaka lisi mina ni sutivaka ay mambira na kusa ay manara ay moon manyingi
0: okay
1: eto si lang anandito ya rin kwas liso silensa kwa son talawa yung mativaka Yeah. But I see no monkey. Look, I know we send no one. You can no matter if you need someone.
0: So, Gaston,
1: you took number and put number and
0: what's a malance? How we are?
1: And yeah, I'm sure someone and someone. Idiposis ya loko ni ya ni nga yali ntayenta sweswo tone dzunisa swona kameni wakulu ya
0: okay
1: manje swa swita vava I ta wutisana I ta holovisana ja
0: swita fika ni lomo
1: swita eku swi nga ni vava mbilwini wa ravisi ku va vona vanhu va ti hi mavisi van'wana hi swileswo
0: ya amakala
1: so ikiwa van'wana vavasati va vona ku ri ke Wala mama ni mbuhu nkulu. Ayi swi tenga swi leta leswaku paku dzaya xigari ku ri ta kota ku swoni leswi. Swoni. Hi ne jensa ni nako na bala. Swende ndipo kinza kinza. Ndi ka ingawo I nge tshanga ni xipumeri
0: anga swi tivi njhi se mutwa endlisa kwini a nga swi tivi njhi a swi fundi a swi twisa lawa siku lo nga misiya salawa mpra luka a swi ya swi funda kosini ya
1: problema ya swi ta hi leswi to holovisa jaleswo jala ka makwakwe nakona u laka fanele ka muhala a ni berdade ale a kwa kheta lawa hinkwawo lawa inga dyondza wo
0: letin'wanitaata ka ku tisela swo swa nyuwana swa nyamuntlha nada
1: leswin'wana swa nyamuntlha leswi nada a ni swi tivi
0: makwakwa na muhali va famba kwala ndleleni ya yin'we
1: makwakwa na muhali
0: a hi nyiseli van'wana lava twa swa kumbe mukhavela leni
1: aka van'wana no wa problem no wa problem kodwa ya ku dyondzisa man'wana
0: hi ta swi twa kola hi nga vuli swaku no wa problem un'wana mun'wana kokola
1: bonge mada
0: a hi vatsiriva ti tshandza va vula swaku swi mahisa ku yini
1: khanima
0: hi swona hi khensini bye bye
1: caro ku swikoti ta vuya kambe
0: mi ta vuya mi tshame mi vuyile inkomo adesa ciao 2:26 minutes. Mabulu matsokombela lana radio Msambiki. Swendisa swo swo mpela. Ngikisela ku rantsa ka kare a iqungela. Hoy hoy.
2: Oru amshile.
0: Rishile.
2: Ukhuluma na Rafael Titos inyambani.
0: Rafael Titos.
2: Awakanya tsani.
0: Anyambani.
2: Yeah.
0: Ah mukhandlu wolu pfulekile la kutwa swa ku ka nwina ba ti va Rafael swi fambisa ku yini
2: a mi swi swa ku nga balisa ku yini leswi ambaka leyikulu hi tlela swi leswaku
0: hi le madodeni swoswi
2: a michumu wu fungisiwa u ta tinyamuka u yala michumu u ta tshuka u yala ni michumu ya bowu wena u tshame lomu ka ndhondo ya wena leswaku leswi u swi tivaka leswi nga leswa swinene hinkwandu makala wo sala ndzhaku yalweyi umbukanyaka yi na ni ndhondo yin'wanyana leswaku a nga ku fundisa swin'wanyana swa ku yantswa a hi swaku leswi wena u nga wanuna hi wena u swi tivaka hinkwaswo a hi swoleswo i njhe yena u n'wi kumile masiku ndzhaku

0: come to munaitiva
1: ya
0: ku tshikombele swa ku lesa tshitivaku tento mpartiliari lesa tshitivaku we so kwero no no hambilo ku we lesa tshitivaku leso nga sefinene ah madano ta santa a shunwani shunwani ya luya u ta mukuma yenya muthi mashi masiku ndzaku a mitshumu u waitiva o ta no nehela yini a ku muhlengela ke leswi u ya swi tivaka ni leswi u swi tivaka mi kota ku muda mitshumu ya ku landzisa ya miya ni nga ta basa ku tala so no la yena ta va makwiti swa ku tinki hi pasane hi kota ku yaka muti
1: a swi yili ka wena ku wansati a nga ku gwela swaku avo nini a twa swa ku va leswaku swi tshamise ku hi ndhe nga ringi a swi yili ka wena leswi
0: a swi yili kusa yena a ni ku mu fundisa ku tiva wanuna
1: okay
0: no mu kuma ya wanuna na mu tiva swa ku i mi tivisi njhani ni swi tivi swa ku leswi a swi tivaka tinki hi pasana kambe na swi yili
1: okay
0: Rafael
1: Titosi kusukela nyambane
0: kanimambo kanyatshave
1: nyantshave kanyantshave swa pfumeleliwa ka makwakwa ka muhale nani okay a hi tiva n'wana swa ku va leyi
0: ka muhala ringeni
1: ntsenzaka
0: development ya laveka ku pfuniwa ka laveka swimbeni swimbenyana swa laveka swa ku u nga swi kuma ka mbenyana hayi swa ku mina ni boys ni boys hayi four of man hayi swo leswo
1: inkomu swinene bye bye ciao
0: kani mama
1: hi le ka 2:30 tiqunga ti pfulekile nyamuntlha
0: mabulo
1: fina ri xikhoma moya muyingiseta ku rhandzeka swona ku veta bulisana hi laha ku lavekaka kona
2: ya hi mamana yi na ka ben maxavatlhela ka vona
1: ya nyamuntlha mhaka yikulu
2: babayi hi na vayingiseti mun'wana ni mun'wana a ni mavonela yakwe hi nga tswanyanini
1: ya
2: a hi veki mavonela kada mun'wana ni mavonela ya yena a hi leswaku hi tswanyana loko mungana a vale lexi ku kumeka swaku mun'wanyana a hi xona lani va te munhu ni munhu a veki mavonela yakwe a ka bo hi nga tswanyaneni a hi rhandzananini munhu a veka mavonela yakwe a ku kamina ku fana na mina ni ya ka muhali ni ya ka muzinyi makwakwa ha fana
1: un'wana ni un'wana a vula leswaku ka mina swi tshame so
2: se ku ri swa leswaku hi tswanyana swa ku aka mina lweyi o veka manyani kwini kwini munhu a veka mavonelo yakwe
1: ekenseriso hi le ka 2:31 radio Mozambique emissor provincial ya Maputo Gaza na Inyambani mabulu matsokombela alo muyingiselo ku rhandzeka
3: rushile una Arlindo Albert la Juba
1: Arlindo Albert
3: Mozal
1: a Juba Mozal oi oi
3: papai ai tuana ni na so
1: ya tuana
3: ke sai tuana ni mino pero pe tres de la mono pe
1: ni ko lo nzi nzi o rute ton nzi la o tuaso nzi rini
3: ni ya ai amuno papai o si funda busoni u swi funda manje a swi funda swin'wana hi ku byeliwa so manje munhu u swi funda leswaku u kule swi swonaka pulotsin'wana leti lava swonaka matifone a ku loko ni tiya swaku nilweni wa mi de swi ta munyoxisanini wa mina ya vona swi kuma ku leswi hinkwaswo timhaka i swa tika papa wa a yi nge swi koti ku swi tsema timhaka ta fane kumbe ta kuma vakulu de va ku tlela vamalungu wankoto ti va ta hi pfuna hi switima ni va munhu u swi funda makwerhu
1: okay
3: ma vona swi twa hlengeletanini kumbe vasati va ni maroni ya wona va khonke hlengeletahleka i mati ya tafera so ta va bulisana ti va ta ku hlayisa vavanuna makaya so ni mayencelo makaya so then va ta vuya na swo ta fane swi kume untungeni swi kume kukwelekwini swa hlupa
1: ya
3: khani mamba
1: Ay, ringisele swa ku swili yini?
3: Kana mambu.
1: Na ina timbu mambuma la yo jonza.
3: Ah, timbu mambuma vele. Pero ise chatwa la ika kole khulu kana ku khaku kupundisi, wa tele ku ika. Ika la kupundisi, wa ita ikaratela.
1: Yeah.
3: Ita ikaratela ita musule.
1: Ay, twenene swa ku kuna yini?
3: Uta famba xinyameni.
1: Yeah.
3: Yeah.
1: Kamba ifundeni. Bye bye.
3: Kana ba.
1: Duas na 33 minutos. Mabulu, mapulekile, mungwani mungwanyani. Loyi a nghenaka. A hi patsane nswinwe, hi xuxa hi la ku tiva leswaku kasi matshamele wa hi kona. Duas na 33 minutos. Oyo oyo.
2: Hey, how shit.
1: Risile, ritula mani kele.
2: Hey baba mkhavele le.
1: Hey mkhavele.
2: Hey wena man, how shit, how shit, how shit.
1: Esile. Eh na bona.
2: Ah, le yo khuluma kuna yena ija hala ku tsaliwa bara bile botsa zwongwani Lopes Francisco Mondlane.
1: Lopes Francisco Mondlane. A tola ane le zongwena a voice da frelimo.
2: Ya.
1: Ni guma ku tsonga nani fika novela.
2: Eh.
1: Ya.
2: Oh, mas ele logo olhou da frente para a novela, ali colheu na frente.
1: Catongo, não sou que foi da frente, mas quando da cozinha, quando a novela.
2: Ah, um pouco de novela.
1: Yeah.
2: Ok. E
1: na cara, ai, não manquei. A cara é uai, não, uai, um cuero.
2: Lá no meu amor, cabelo, só que lá no meu puto, boa, né? Lá no meu puto, boa, né? Lá no meu puto, boa, né? Lá no meu puto, boa, né? Lá no meu puto,
1: ok. Isi antangu pisnene, ita vula leswa kusoku maka, iyelane kuve, wansati luacha deke, swa fanila kuve, angave kama vonelo ku balikata masangu, shana ke, angave kama vonelo swa ku inga yendisa ku yini nyamuta, kumba angave swa ku, ni ina jonsa swa ku, vale inga hunzuka yete ku ina, ku ina, swa mu fanila kuve, anga suvula leswa kumbi, swa mu ilela.
2: Hey, baba mkale.
1: Hmm.
2: Andi magaliti itangoka shinene.
1: Yeah.
2: Na alitangoka shinene wawona yina vane wako haina vamitava. Anja mwini njangu baba mkaveru uni ina wawo.
1: Nina wawo, ulo tisi.
2: Sita enjela talveji. Ibu wene ni mina lisi inga shuvula kukumbesa na lisi mkavela. Aka shuvula ku yuko aesona.
1: Yeah.
2: Kuja lwezi loko sedu kwa eso na ndaveni kanzi ya mkawele na asiringani kwe kanzi ya mkile sinisiki wangu baba mkawele ili ni nani sato wabina karluwe inga dekana njonjisa nile leso inga njonjisa na shona kusa unga luluwe inga kumana eona na ena wuda lwezi hati wakubavu fanzo primere lukula kusuka mwana hati wakusuka esi gunda kwa shuona le sebulikari mjonjisana mfamba mwanya kasho singaka rati ya kuwede ni sushi wansa adadadadada kukamushela ku babu pela aye njisi shibishi Shiga kumeka kuka ratela kansoko ya wena lugu unono wile wae wana baba mkawe
1: yeah.
2: Kambi lugu unga nono wanga shiga kumeka shinda karate porika haini ima kinja feira kuni ansa geletanzia wangi iyava mama na makiriki pela baya baya wajo kisana duti makata kuhanya takutendera mimi
1: okay
2: Si alukuwa jonsi sana tia makata kuhanya da kutendera mindi. So kama mwana kapa, pela awani unaluku unga mkomikasi, ada kutuzuba. Mali nina nuna wamena ni mkomika shilesu, ni mkomika shilesu, ni mkomika shilesu. Por isso, nina na yene kumeka ilinti hapa nishikandari inya, kumbe bandi na buluku.
1: Yeah.
2: Si aluku, wena unga wanuna luku, wahaanyili kumbe shana. Yisinga sebuya mpondo ndo ndo ndo bolo yisa satwa wona ku se ashukuma ku ni sholisi
1: mhm
2: adaga dada dada mjela show
1: ku
2: yangwa au kuma kwini fa valo wa mbaka kuri mombe yangwa anga yo saba ile shaku va dyondzisana va mamane a makerekene porque a mintlhangano ya makereka ya vavasati i ku fana na hina vavanuna loko hi ri mintlhakanini hi fanele ku hi dyondzisana swa vutomi la leswi u fanele ku ve u hanya ka
1: swona
2: na swoleswo vava mukhavela hi nga te hi nyika vavasati loko mbilu ya wena i chusekile ku fana na mina i nga pfuleka sati wa mina ni fanele ku ve nini xihi na xihi lexi a xi tivaka mbilwini ya yena a ni dyondzisa na mina vo ni n'wi dyondzisa ku sa a ku dyondza u dyondza u za u ya fa na wa ha dyondzisiwa misaveni se hikwalaho bava mukhavele mina ni vulavulaku ni yima kona leswaku hi nga tshuka leswe hi nyika a ku bleva vavasati ku a wansati le nyamutlha a ni byela leswi hi ku sa a fambe a swi vona lomu a nga swi vona kona desi a kumanika untunga la yena abavo a ku na untunga na kona bava mukhavela ku na untunga ku sa va dyondzisana va dyondzisana va ziva veka a mihlekeletano va hileswaku mpara va ta dyondzisana mimini a ta ku ya ka muti bava mukhavela ni yima kolana
1: inkomu swinene hi nhlengelo wa n'wina
2: ni ta zama ku ve ni lavekela akuza kumbexe ni ta mi kuma moyeni hi xikhova hi telefona ni swi tivi ni ta zama ku ve ni mi lavekela heyi swa ni hlupha
1: ya
2: ni ta tava makuka ni mambo bava mukhavela
1: inkomu swinene bye bye
2: a hi tirini
1: 2:39 minutes. Chef de turma namhla yozwe. Humelela yini? Chef de turma. Okay. Kune mingset land forget. 2:39 minutes. Oyo oyo mingset.
4: Austin ngamkhazela.
1: Rushile.
4: Ah, ikwathi lo leli wona kampela.
1: Oh, yakhense nayi nawo iphukile. Yeah.
4: Antisi wala veka ngojika jikini. Yeah. Alukuzongena ambedwini lesadowe.
1: Yeah.
4: Kula kuphulela sifuba inkiso.
1: Mm.
4: Ukhela umgwela la kugwela. La yinina la wena.
1: Yeah.
4: Ithanda utelana. Washo.
1: Okay.
4: Ithanda utelana. La wele malesi ukukomba akona wona ukomba leswi u swi tivaka ka mina a ku na jele kutala ka wena na mina ku na jele kutala ka mina wa swi vona leswi un'wana puladiyani ku na yena a masangwini porke a swi khulumi leswaku u ta tifihla wehe wa swi vona loko u nge mi gweli sata wa wena kumbe sata wena a ta tifihla yehe hikuva nge u gweli leswi ni fanele sa yini i ku va ka a mhuna a nge ni nge mi gwela swaku a wanuna a le a nga juli kumbe wansati a nga juli a swi kona leswi eko dambe awuleleli futhi loko suka manje esosieto ya kuma swin'wana swa ku va se swini a ku tlula leswi wena u nga swi kuma a mutini wa wena wa switwa
1: ya
4: se a loko swi vaisa xileswo hi leswi swi nga ta ku nyika manyawu loko se u la ku fambelana tata wu rhanga ku se u ya la kuisa xigangu lexiya le u ta swihlaku nkali khale mundzuku se wa huma wa entirhweni wa lelelo ya kokwana hambe u nga leleli tintirho wu ma ntirhweni u jiko ya kokwana u ti kumbula yini leswi ma swi ta tolo
1: ya
4: lesa u kala ku nga xikumi la mbedi na wena to tsango ya ku halo ku ni mila wona suka ndzanganya na ku pfuzanyana le fresh ku halo se ya huma mili liya i ku twa ku tsaka ka wena ka tolo a wu sindzisiwa phela u tsaka u huma ta mili ku tsaka ka wehe vaxila kaya zezi mila ku nga yi humesa wa swi a xa ntiso hi nga tumbeleli mhaka ya lihlanga naswo u purugara ku hala vandzuvoni ku va ku vona a pfula xifuva xa wena ni sata wena a mbebile porke a swi kona swa ku tivhela mawulo lawa a wansati aleya tikondla ku va ku hukulo ku woxiwela ka grete kondla tinqindi i za yi tlhayanhlana na yi tlhile kokwalayo a swi kona leswi yunzuluti wansati mugwela swa vabhaki leswi a hi swi matsiwa ku tindi swi matsiwa leswi ma swo leswi xi va beka u se u ta mi bohelela ka mbedi or mi dyesa masigari leswi a swo amba swilo swa ku va swi vona kala henhleni ka mbedi wena ni sata wa wehe wa swo u ta swi vona mbe loko lexa ximiseni mi ku ya kerekeni nkoka ko kani swi tiwani ndzima wa swivanana nkoka ko kani swi wokwani ndzima wa swivanana hi yini eka ku na xitumbelela le ka n'wina wa swo ekelari ku muti ni muti ni mahanyela ya wona manje ka mbedi na kona u ni mahanyela ya ko manje a xiwanza ku leswi vene va tolaka ku etlela endzhaku kuna hetlele ku endzhaku ya ku ka ayiko aswo swi ni manyawu swilo wambaleswi aswo hinkwaswo swi zinela ku tekisa mani ni tekisana mina avambirhi aswo tinika tlhamisukula ku va muni maidleya koloma a swi antswi ka dazaka xigawani xa xa ginse swi bula ni swi nga veka hambanya swi kafatanyana lava xa n'wina vambirhi kokweni miya a huma hi mina swi va ya hambanya swi kafatanyana kola kaka mbidi wa n'wina ku ni mpfulu kumbe swi zilelatanyana mi nga veka kuti n'wana a teka kumbe xina nga xi tavela ku ni mina ku ri mbidini kwala ka n'wina matlale muna kwalao kwalaya so
1: ya
4: nambe ku khala ni lava rhumani vatikulungwa ni mafera xikolweni ni va ma pfuxela vovo ra va vona ku va sala va sungula ku a tshuka va hamba salada hi mamiyasaya ku lomukwini ni mabikilo ya tibatela va batela masalada swinini va swi lavaka ku lomukwini aswo leswi hinkwaswo leswi xikolo xa ku kombisela ku va kombisela ni rhandzu hi nga tumbelelanini a xo ku tumbelelana leswiya aswo leswi ku tumbelelana a li rhandza ri sukeri kwarto li huma li ya kerekeni li huma li ya kwini li huma li ya kwini aswo Ekona mpe silungu ka vana mpe ka watonga vela education komisa dikaza pra skola, skola pra ukaninyo. Patrike, elisa ku isi kiso wa shona leso. Nangu na upra kopa lantu langu skola ni kwa la kwartu la. Koso, mpe shona loku lisa si usini, pere loku mambe nye na matabesu mama tawa mkuru. Aku shakele la kuko, ni watonga ni mese, ni uyo tala mese, ni wapupa wanga kuko, ni mwena mkazana. Koso,
1: ya.
4: Nkuruma nfugala na nkwende nga rimunu, anipoele limu nsaka kuni usha ukara hii.
1: Yeah.
4: Oh, rush nyanyaka. Ah, my first got up. What's all this?
1: Yeah.
4: Shine check and kwasu. I don't just call me now to my three. Love for money, my can't keep three. What's all? God, mom.
1: So. Come on, let's go. Patanil, come on, bull. Bye-bye. Eleka, 2 hours and 45 minutes. Kunga mo yikse dog ranzek. Patanil, come on, bull. Oye, oye. Ripelile kumbe rishile hoy hoy. Allo? Duas horas 45 minutos, cari angala se lavo kumshana yenda mabulu no mixet. Hoy hoy mixet o granzek. Allo? Opa, atem ke. Ya, se das um logo rumela kungala. Eleka 2 hours and 45 minutos e nima na kumi kisiro granzeka itungel. Oye oye mingi kisiro granzeka.
5: Alo.
1: Alo.
5: Eri
1: tlamani kelen.
5: Gesu ga Daniela huma hungwini anyambani.
1: Daniela huma ka hungwini anyambani. Ayi ngeni makene so.
5: A makana ipapo ingombe la kutukuletelana hi kuvulavula a swi dari ku tukuletelana loyi veka matlukeni lwa ngani voko a khema
1: ya
5: leyi mhaka yo ku munhu ni munhu va fundisana sati na nuna ndlwini loko va za huma hi ndlwini lava nga fundisananga u ta vona ni hantle va ta holova
1: Ya.
5: Aba longolo ka ngendima inga hayona. Leshi xikwana lesha a xi fundiswa hi mabulu ba xi le handle xi la ku suka ni ngwini bupula xa tina nona.
1: Ya.
5: Lela mba kana yona ka mita ngana ndze ku loko tsala handle a munhu mbeni a ni ha sa mina ni ku ntshelela sa to mina ndela ku ya bale sa mhetela ku ku u mpupeta munhu a bunguta sa to wa kwa sa
1: Ya.
5: Ya mumu ni me yena loko a tshamile wa bula wa swi ku yakisana va sati ku lweni para va yaya ka mindyangu ni vanhu na va vona
1: ya
5: za leswa i nga ve hi vulavula swa ku hlangarisana na ekarhi fundisana laha mabulo ya ku fundisa ku fikela a ku na ntsongwani vanhu hinkwavo hi bulaka va ku ya ka mindyangu
1: na ko mabulo ku ya kana
5: Ya, kare na mithamile ni nga kumeki. Ya mkase musongo wako kusheta mabulo la. Nikisila, sonde ni na uwa makasi. Akirini.
1: E kensile so. Eleka 2:47 minutes. Jifonili mwinkisido kuranzeka. Kunga so kuve hiula ula. Nakona kuve hi ula ula lititi ngata hi vuna aka utume gahina. No ula ula shitsa. Ayo ayo mikisiro kuranzeka. Alo.
6: Yeah, nakutwa.
1: Oyo oyo.
6: Au shen endaveni.
1: Lokoni magazi ya mpunda. Famba kanda
6: we. Famba kanda we. Erlind Mat.
1: Erlind Mat.
6: Au shen ba.
1: Rishile. So yini skosh?
6: Au domile kon.
1: Ile swi lavekaka.
6: Au mina mina lipuni.
1: Yeah.
6: Hangena makeni kama ukona lo ngokusiwa kutu.
1: Ulo tisi.
6: Mina ku sukela hi lisungula bulu leyi. Hi defendere 50-50 loko hi lukwini.
1: Yeah.
6: Na ni 50-50 ni to skazi lungwini kuwa. Hi fanela kuwa u twa swifuwa na yena leswi swi n'wi tsakisa kumbe swi fika swi nga n'wi tsakisi. Kuwa lumiya andzwini lumiya hinkwaswo tingu swi helela lumiya kwarula hina lumiya hi tsaka hi tlanga hi ku yini kula ka van'wanyana hi tlanga hi ku yini mina na yena lumiya a ku na lexi a ku ta tshuka ni ku hayi se nimkha wu xi funge kwini leswi hayi a swi kona leswi a swi engeki i 50-50 kumbe kupfuka hi primera segunda peta tercera kwarta mamma dance cincelela mamma dance swi ni n'wina vavambirhi loko a swi talava ku ni karhalile loko a ku a na tena swi te yimile swi na n'wina vavambirhi loko ma kuma min'wanyana nga
1: yeah
6: alomu a tenta a titwa na a vi na a ri advantage swa ku a ku na ku chava ku vulavula nchumu hikuva hi wena na yena se a nchumu n'wi dyondzile kusukela nkama lowu nga ni mirara hi yona yini se hi nyamukha u tata loko a ku va hina leswaku i u ta ku ha u swi kume kwihi leswi se hi nga ni vatukulu leswi
1: ya
6: a hi swona ko munhu ni munhu a ni mavonela
1: yena
6: leswi a swi lavaka ku va hanyisa xona
1: a
6: swi soliwi na ha hi swona futhi hi swo swa swinene leswi a swi lavisaka swona yena mutini wa yena kani mambu ba wa mukhavela u kalile ma
1: o ku ve ni kona ni kona swikoxo ni kona a mi ni fonele nje n'wina mun'we mi lava ku ni switwakola rado a mi ni fonele mi ni vitana mbaba ku yasini
6: a kumone mhaka leyi ya ku abolweni u tshuka majeta kumana ontiya
1: kunene khensile so
6: kani mambu
1: bye bye 2:51 minutes. Eh, nyamuhla chef da turma kwatile anga ngene. Kambe a tsemba leswaku ta ti patsa ni mitiro le. Ya Radio Mozambique nyamuhla hi kari hi bula hi doka dukisana ku ngali khale mpela ta va hi gemete ku sayeli andawule ya mu yingiseti hinkwayo.

0: Bem que se estiver acordando cá, Maputo, Gaza, na Inhambane, Nhamunta e de Megalana, governo, e Bula, nem Cambocar, e Muntua, na Cona, e Muntua Luaia, em Belaca, Ampuma Uluavanta, e Leso e Bula Bula Cachaco, e Mui Belilua Rep. Se até estamos lá com o Zongo, a Fomboy no Rotlam, de Vitlena, e DI. Se até estamos lá com o DI, este, o Queen, até o Golan Fomboy, né, qual. Oi, oi, DI, que. Punzulu, wanya monta ka Radio Mozambique.
1: Kan mambo. Lishili vaingisetwa Radio Mozambique. Mina DA Mawai. Avitlela di ya DA Mawai litaika ta diminutive la vitla mina leshingo ningo pumba a vitla mina ni liveke maletra lingwelimo pra ndakota ku ni
0: a tsamsela swa ku di i Dionysio i David i swine
1: a de i Dinersio a i Ameriku i gama ku ta swa ku mawai singa magama mawai ni swi tshiki hinkwaswo pra porque acho que gastar espaço no campo.
0: DI, só que em Belela, hoje eu sou um guri de lembre muito, se não se engaco e entra, se engaco e nica se tudo anda isso com, não ganha nada com em Belela.
1: Acho que em Belela, menina, sou um guri, não nisso lá vai cair, não há lume tongo, não cola porque não já louco a montar com o estúdio. No colhe lá e ano gravar uma música, lhe chamo lhe nos voa, não nos navela, nos lava um copo com chama, mas ano vamos tomar, anga se comer a cantar galera com nunca toca, nos ungula com água chama, anga mas no colha, lom nunca ter de chamar com a lom, colhe lhe no vangan vaco, acho rança o chamo gutlang com imbelela, se cofcan camoco já vai à escola, mas sala não está, então no fundo ela está lá colada. Se a Kusungula já a Kusungula com imbela um grande estúdio, gravar a música do Kusungula. Kusungula em 2018, nga gravar a música KBM, nga Rambo Vangan.
0: É só naquele dia, ali só com imbela, ngopungopo, só marrep, ele só me imbela gasona. Loko hi swi veka ka ku hi swi xopaxopa ingaku swa humolweni nyana leswiyana loko hi ku a hi swi twisisi loko mi swi vulavula loko mi swi karhi mi swi yimbelela a kaya loko u nghenile ka ntirho wa ku yimbelela a swi voniwanga ngaku swosweyo swi ku vevukelile ku endlekelini
1: a ku sunguleni nana a sungula ku maharepe akaya na vona va swi tekingizi swa humolweni nyana swa ku no swi kuma ndleleni porque a rap a tiko leyi nga ka lona matiko hinkwawo loko sungula huma rap vanhu va ri vona ingizi rap la molweni i nge mi chuma molweni ma hileswo swi fambelana ni mamahele ya vanhu van'wana mamahele ya vanhu van'wana leswi swimaka a rap le voniwa ngizi nchumu xa umolweni
0: leswi vulaka swa ku va kona vanhu va mhaku a rap la umolweni kumbe mamahele ya kona hi nga tshamiselanyana katsongo ra mamahele ya kona swa ku hi nga va yini leswi
1: a mamahele ya vanhu van'wani vona mi ni nga bala ku a rap le va mhaki hi lona la umolweni porque a li nge fani ni rap le mhaka te a ku ni ku lawumolweni ni nga swi nga mahingi no va rhuka van'wana porque a hi rap la wumolweni lin'wana wo va rap la ku i la ku tlanga i la ntanga yo le ya majovha ya ku a li na nkongometo wa nchumu i xin'wani i xa ku o va pra ku tlulatlula xa ku xi a swi tisi a swi tlhamuxeli nchumu xa ku vanhu lavakulu va nga tshuka va ti nyika nkama wa ku tshama va swilo
0: hi swona ke va rhandza va yingisetse hi na mabulo na di hayi loyi enga mutambe he vulavula kana yena ka mpundzu lwa nyamuntla tanila mutu aka kona nga ku mitwanyana mimovha va yingisete loko yi ndlula sini na sini hileswaku impela hi humela xitudiyamu hi nghena la xitiratwini ku ve hi ta bulisana na yena a mutirhi wa hina mutambi wa hina wa nyamuntlha hikusa matshamela kona ma sindzisa swoswo ku ve hi huma hi yela vatambi ene ka di hayi ka va loko sungule ku yimbelela a nhlokomhaka tinsimu ta wena yi vulavula hi yini hi swini leswi yimbelelaka swona i swa le rhandzu i swa ku vaviseka hi swini u yimbelelaka swona
1: mina a leswi ni yimbelelaka swona ni yimbelela hinkwaxo leswi ni tshukaka swi ni fikela nkama lowo nhlokweni no tsala ni swi yimbelela manxi a mikama yayikulu ma musika manyingi ni nga na wona i nchumu ya ku fambelana ni mahanyelo ya masiku ya siku ni siku ya munhu a tiku leyi nga ka lona hi swi tiva swa ku a mahanyelo ma hambana siku ni siku ku nchumu xa nyuwani ni nga tshukaka hi xi vona xa ku a xi hi tsakisi kumbe xa hi tsakisi ntawu leswi ni mahisaka xona mina ni tsala minchumu leyi ni yi vonaka ni yi hanyaka o leyi van'wani va yi hanyaka swin'wana hileswaku swa ni tsakisa swin'wana leswaku a swi ni tsakisi i ni lava ku swi cinca
0: ena ka diya wange cavanga siku lin'wana u nga tshuka u yimbelela mpfumawulo un'wana wa ku hambana na rep u yimbelela marabenta u yimbelela kumbe panza hi swini u nga tshama u swi pimisa leswi
1: mina ka hinkwaswo a te ku swi yingisa hinkwaswo na swi yingisa a ku na nchumu a ku na a ngoma ya ku mina ni nyenyaka mina o rhandza ngoma leyi tisaka i tlhamuxelaka nchumu xa xinene i loko lupura ni nghena ni maha kumbe marabenda kumbe ni maha kumbe kizomba kumbe pasada kumbe hinkwaswo ni nga maha so
0: ni nge
1: tshiki ku ni rapa ka hinkwaswo ni n'wi nghenela ku maha rape
0: okay
1: a ni nge yimbeleli ni ngo nghena ni maha rape ka nkongometo wolowo
0: okay varindza va yingisethi laha ni toke kona hi karhi hi bula na di hayi ku va hi nyika katsongo mpfumawulo wa leswi a yimbelelaka swona ku va hi nyikanyana katsongo matimu ya yena ya ta ku yimbelela ina ka di hayi wange u nghenanyana ka swipetakulunyana swo karhi
1: a ni nghenile ka swipetakulo swa swinyingi ngopfu nyana
0: hi wihi a mayamukeleli ya wena loko u nghenile ka switepisi leswi ka switheze leswi swa ku yimbelela a vanhu va yamukelisi kwini a vakhuzeli va wena va ku yamukelisi kwini u twile ngaku u nanga la wena la tsakeliwa
1: va ni yamukela ben va ni yamukela kahle na tsaka purki loko ni tshuka ni fika ka tindhawu to karhi na tshuka ni kuma vanhu van'wani va tshuka matihlo van'wani va ri hi leswi yimbelelaka swona va tsaka hi leswi mina ni swi tisaka va ni amukela be hi lirhandzu ni yimbelela ni tlhela ni chika ni muka kaya ni li bon purki leswi ni tisaka swona ni chuma ku i khumba hinkwaxo xitshungu ikhumba hinkwaxo xitshungu
0: di hayi ma wina xo karhi ma tshuka mi kuma xo karhi hi vuyimbeleli la n'wina
1: mina a hi khale ni nga ha tshuka ni kuma nchumu khale ka ku sunguleni a teka malembe lama leyi nga hundza mina a ni nga londzi nchumu a ni nga hakeli nchumu ku famba ni yimbelela a ku tshuka ni nga kuma nchumu i ku ni tshuka ni famba ni ya yimbelela se lava va ni vukelaka va tsaka va nyika lexi va nga na xopakutheni va humise a ku ganya ka mina era kolano ma ya ni famba hi ku rhandza ka mina a hi kuva no kuma nchumu
0: diyayi marito yo gamesa ku ve hi ta pfala a nongoloko wa hina ni ku ve lava ku lavaka ku ve u va yimbelelela u va siyela nhlayo ya wena ya ku ve va ta ku qongela yona
1: ni khensa a nkama lowu nyikiweka ku ni ta ni ta khuluma hi tlambe la mina ni ku loko munhu a lava ku twa ama muzika ya mina anhlotika 84 88 26 206 para WhatsApp 87 28 26 217 para chamada normal.
0: E sona ke varantso vang se tawe mo bulen ga vena bona na dia na ira simama ne mintrole landela kaka amponzwa nya montla lana radio Mozambique hezongalatiko Maputo Gaza na inyamba.

0: zvishe wakutsakisa chitsongo ndamukoma kwini muna ndamukomuda oyo oyo mingise tokuranzeka
1: Josia Zekalmati
0: Josia Zumati namili kwini
1: kuna kabari ferroviaria maputo
0: yana kanbata rumachinichi kama putsi inaka munanga etinzwa kona dzia kamani
1: ani kombela au nangala Lorena Nyati.
0: Okay.
1: Taka kuvakola vakulungela.
0: Okay.
1: Nilisa ka mhetu wa Vilamnene Matilda Antoni Mawusi. Nika ngwa mina yena Sonida. Nuku wena kola nongwa ni amukela. Niva ingi seti nkwawo lava ntoka nkama wolu. Loko ningakani ngarivali wa avo vwa mina yena lui makwakwa ni hinkwenu muni twako na mkungula kanka mawolo kani mawo
0: eto na hikensile kuve miti patina ina kami interde ya Radio Msambike ka siku dranya mutla na ina vila kuve inkwasu sifamba ila kula kakona na vula leswaku intsa kukulu kumashu nene kuve miti patina ni miti rude ya Radio Msambike kunene etava hi don savunanga dra Lorena Nyati loko aku usetile vunanga letu tukombelwa ka hi
1: madela pezula
0: aka
1: atikuni manyala
0: si ka
1: ali mambo si ayi rangeli loko sonto le nene tokufika kaya rungula hinkwako
0: Eko msunane, kensiri soku vimi patiri ni mintirule ya Radio Msambiki. Kola kasi kutuwa nyamuli. Mkisiro kuranzeka li mintiru ya Radio Msambiki. Usimama utipata ni mintirule kasi kutuwa nyamuli. Na inabala kuwe inkwasu elili sui fambaka ila kulava kaka akona. Na ibula li soku kunene mwingiseti atavaseti leloko. A tipata ni mitirli ya Radio Msambiki. 3 horas na 40 minutos.

0: fa casa.
1: Fa casa kunene leka 4 na 7 minutos mwingiseti wonga kalipunga hoyo.
2: Jam kare.
1: Imi nalwe.
2: Kakusi ngomba ba umi no.
1: Zisile.
2: Ah, wanga hiti nwe sisimeti. Yaga sisimeti nwa niwe tamala.
1: Utakuini kiva kiti.
2: Mbali
1: chulu na vila kashisana. Inaka ange ni makeni. Ninge se la kredi kushushu.
2: Ah, ninge ngara file story. Wago itika rinsemba umunu.
1: Itika rinsemba umunu.
2: Mkakela unieta utuni.
1: He he. Ya.
2: Bismisa kaya ifiliti novel. Nika weda ba mkawe. Elia Kitandamel.
1: Yeah.
2: Ernest Mpini Makwakwa.
1: Yeah.
2: George Mashuwe. Celso Kavela. Namani Steve Nkonzo. Namani Elena Mashawa. Nei kwava ngalala na varungula lunkata na krivi dikumala ni mfinzaku. Ngano wami na sinene na varungula hii kwa pshala watu ewa kutuwe ngisali singene tena baba mkale kalimamu
1: niko msinene, bye bye
2: bye bye.

0: 4 horas e 19 minutos. É, mamãe Helena, ainda vais me amar que louco. Louco está ela, é um quase que. Ainda vais me amar. Nagatita que é machava. 4 horas e 19 minutos, João, é muito que você
1: não
0: sei cá. Está
1: Arlindo Alberto La Juba, Amozal.
0: Tanto na Arlindo, Amozal.
1: Amozal.
0: Abunanga é disso agora que.
1: Kufana ni swi tirhela ka kacha nhlayo a hi veki zake mathusi loko a ku xibimbirhu munhu a misava a nga lunghanga wa vona mukaloka
0: liyaka mani vunanga ke
1: lewisa ka zinyana lewisi khuzwayo hi leswi va ningiseta le ntirhweni ka mali loyi ma vona karhi ni ya xitevela ni vanghana mi va rabe hinkwawo ni vanyi va juba ni va bela papayi joake 24 na ka tsamba le kwala hey ka u ya ku ngena ndo mfanti kana
0: ya tu fanele tu vu ya mpela
1: eh ta vu ya
0: esona e cancel so mwingi seta ku ranseka o karolo ngoro kana mintiria radio msambike ka siku danya mutle e kare hi na vela ku ve pangalatana na mwingi seta ku hinkwaswo leswi a swi endla kana na vela ku ve a siku danya mutle le tifambaka hila ku laveka kona namhla ke phe pokele senga sonto ku laveka tuntuka leswaku ni ku kerekeni ka laveka ku ve hi famba se na swima hla xileswo ku laveka mpela ele lava hi ti lungisela ka hila ku laveka kona ku sani wo nkarhi wa kona phe leswi senga u xika matsamela kona makarata mpela ni mapfukela kona se loko ho ta ku leswaku ta pfuka nkarhi lowu nga ta swi lava swi ta karhata mpela hi kolaka ku ve hi tipatsa ni mintirho leyi ya Radio Mozambique emisoro provincial ya Maputo, Gaza na Inyambane i mintirho leyi hi navelaka ku ve i fika hi tindlela tinene ta vuyingiseti na hi navela ku ve hinkwaswo leswi hi landzaka swona i le leswi swi nga le aka ndlela yinene hi ta va hi tipatsa ni vunanga lebyi kombeliweke hi muyingiseti wa ku rhandzeka a xibemberu vunanga bya Isaac Mathusi.

0: hlekelela hi yin'wani ndlela ya ku rhungula xaka ka wena yi nga kuli a yin'wani ndlela hi leyi wele ka n'wamifodo u ya susa mifodo u tsala papila u teka mifodo u ku lomu ka vhilopho u ku sweka u posa a ku fana ni loku posa papila hi ta famba gi ya chikela papali papila leyi kuni mifodo ya ku kaxa ka ga wena sweka a nge khweya papila u ya kuma mifodo a ya ku sungula ku hlekelela akuepa xaka gamina hi leyi ba gi kulukile ba loko gi wondzile loko hakona yi wondza hi ndlala vakiti mani va yile misambiki kuni ndlala ba gi wena xaka la mina hambileswoko wa sungula ku hlekelela muzwisilela i le kule na wena munhu
1: ku sukela ka xoxi mugqivela ni sonto miyano yi tikwa tlasa 5 horas yi xuxa xikan'we
2: hi nyambani gaza ni maputu
3: matimu ya ku hanya vusungukati ta vutomi ku kenya ta miri ni magela manene na ku nga choti u cenje
2: Usiku Lizalisha
1: Radio Msambiki Aidzongeni katiko

0: ndzilanisela swilayelo bya wena xa ku xikhadi kambe nyamukhe wa ndzi juja mapimo a n'wana wa mina Manuelito ku nga zukulwana wa wena a ni ku bululeka kambe wu la ndzi munyiketelo ya mati ni tisumu ina swi nga ta mu engetela ku bululeka
1: ahihi n'wananga leswi hi swo swi ta hatla swi mu khulula
0: mama alejo
1: ingaku swa havaka ni leswi a lisima ngopfu leswi loko a n'wana na hina ku hudela i luza mati mirini wakwe hikwalaho a hakarereka maku loko u mu nyika ngopfu swo hluluka u vhaleta mati lama luzekaku mirini wakwe
0: ndzi vongile mama makuni zvini ndzi fanele ku mu nyika hi ku khandzakanya
1: a ka vana va nga ni ntlhanu wa tihwetini yin'we kutani ku hundza ku fana na Manuelito wa mina u fanele ku mu nyika mafi ya veleni mati ya ku viliselwa kutani mati ya koloma a sopa ni mbulo wa xipitali ku nga mixtura
0: hi swona loko Manuelito a nga hina ntlhanu wa tihwetini yin'we ke
1: u wa fanele ku mu nyika mafi ya veleni ntsena hi ku khandzakanya ku hatla fambana na xipitali kutani kamba supa vutomi ka vanhu mugangeni a nga haxi ndzi komunitari
0: hi swona mama ndzi bongile ndzi ta simamisa ku landzela swilayelo bya wena
1: kunene n'wananga ndzi tsakela ku azukulwana wa mina Manuelito avini vutomi ginene
0: ndzi ya ndzi ya mu nyika sopa ya matsawu yo patsana ni mihandzu na ndzi tilongisela ku ya xipitali
1: loko ka mina ku dzundzeka ina yi kona ya ku ndzi nga danjanyana
0: mama yi kona
2: A ku hudela ka daya vanana ka leswi katiriwa hi mistura makininu ya ziku ni ku ga kohluluka a vanana vatsongwana va kalaku ntlhanu wa tihweti ni yin'we va fanele ku n'wisiwa mafi ya vhele hi swikati swo kandzakanya na va hatla va yisiwa xipitali kasi ku ya tiriwa
3: cinco horas ni 13 minutos loyi ani baxi kutani ku Aniceto Armando Zita ja galomudropeni genyambani loko a ku ke o sinto por você amor ja leswi na wena murhandza mingiseti hikwalaka ku vi hi pangalata leri rhandzi lizaka wena kicile

0: ta vanana vanhu vaswa hi ku tala ka vona va rambuka xisati. Aka provinsiya ya Inyambani tshigonzo tshimahilweko hi lembe ka 2022 tshikomba leswaku hambileswi a mufumu ni vandoni va pinyamaka ku tshinya swikarato leswi a michado tanga yi nga se ringana ya hasimama ku oneka ku tala ka yona migangeni yi kumekaka tlhaveni. A Moçambique, hi ku landza a nawu 19/2019 wa 22 ka outubro ku vhikelaku a ku tshadisiwa ka vanana ka tsayisiwa vohle vanhu lava va hlengelaku a ku vi a wu biheleki ki maheka. Vatswali, vaonelele va vanana, varhangeli va miganga, a vanana va rambuka xisati va nga voni u kota swilo swo xavisiwa a wu ndhawu kanhanyana hi xikoleni kasi a lunghisela a wu mandziku gakwi. Loko u tiva timhaka ta ku fambelana ni ku tshadisiwa ka vanana emugangeni u hanyaka kona u nga miyeli vuleta. Wa swi kota ku ya vuleta maphoyisini laha kusuhani vuhosini emugangeni kutani ka varhangeli va tikereka ka mitlhangano yo kala yi nga lombi mufumu yi tirhelaka lomu mugangeni wa wena hambi ka mimiti ya mfumu. U nga vhumeleti a wu simamisi ka xikarato lexi wa ku zero ka michado ya tanga yi nga se ringana. Lawa, makungu ya mfumo wa provinsia ya Inyambane hi ku tirhisana ni Agência Catalã de Cooperação ao Desenvolvimento.
1: Tlawalo wa skemkeme ta karateka hikwala ka vabava lava va kalaku va nga hetele kaya. Ale u ta vuya ni mabatso ta daya ngamo papaye lalagaya va vayelayalagaya
2: rangane
1: mamanya kamo kuya kayelo

0: angava one va vana na vo rendzeveta kula nana loyi wa ka mavihi hi Angelina Mavihi walaha ka wun'wini kunene kumeka ko swikhati swinyinga tikweni ka Joni xikhati leti mi rhandzavangisete ku rhamba ku ve u kuma mahungu hi leri mi la xindhawu hi wula masoko na ina ku lowura rimindu masingi gijile
1: provinsi yo inyambane ni masoko ayo

0: ta.
1: Tafamisa lebyi kala Cesaurus u cencile ka Peter Tinet ja leyi lose ku vutomi hi lembe ka 1996 hi wena u nga mutshovanenge ya wena jaha kunene ka zwontlhe swi hlakani wakwe hi vanhu vaswa va fanele ku valakanya swa ku ta ve ni ntshovelo ntshovelo wa kona u nga ma hi wunene kutani wa hava hikwalaho va fanele ku va va ma hi tindlela letinene

0: Hilo sili hoya hoya ka mahungu ya Radio Msambiki hi sangula mahungu lawa hiti hlokumhaka kumi tlhanu ni vanhu vambirhi hi lava va ti sungileku ku fambeni ka tin'hweti tinharhu ta ku sangula ta lembe lebyi nga 2026 lomu wa provhinsiya ya Inyambani. A hlayo leyi yi komba ku kandziha hi laha ka munhu wa timhaka loko ku fananisiwa ni lembe lebyi hundzuleke ka 2025. Apaxu ga le ka Chihundzi aka distritu ya ka Masingi ginyimela aku benzula aku hundza ka 3,000 wa matonelada ya mifirinya kufambeni ka nguva ya urimi hinga ka yona na kurimiwa kwa chipimu cha 5.4 wa makitari au benzula ga mifirinya leyi gitava givunetela hilomu ka magela manene ya kapaxu ga ka Chihundzi. Amahungu malo mandleni ka mina Americo Mukumba Ideraldo Menete ika ubasopi ka michini. Mahungu ya Radio Mosambiki kumi tlhanu ni vanhu vambirhi dzaset hi lava va ti sungileku ku fambeni ka tin'hweti tinharhu ta ku sangula ta lembe lebyi nga 2026 lomu wa provhinsiya ya Inyambani. A hlayo leyi yi komba ku kandziha hi laha ka munhu wa timhaka loko ku fananisiwa ni lembe nga 2025 ku xungetiwa kota swigelo swa swikarhato leswi wu dzahiga swipipukisa mapimo ku lumbetiwa wuloyi wu tsumbuluga mabadzi yo kala u ya fanawu ni swin'wani. Ka hun'wini vanhu vanharhu hi lava va ti sunguleku ka maboti ka Nyasolo Murombeni Machichi vambirhi hi distritu. A mhaka leyi a yi zwangi yi voneka aka madistritu ya Inyarimi ka Fanyololo ni Govuru. A maphoyisa lomu Inyambani hi lawa wona ma nge ma karhi ma tirha hi lomu ka ku burisana ni xitshungu hambi varhangeri va tikereka leswaku ku nga landziwi a ndlela leyi. A munyiki wa hungu wa wusikini ka maphoyisa lomu wa provhinsi ya Inyambani a Derek Wofumani hi ku tswa votlhe vanhu a ku ve va nyika a nhlengelo wabyi kasi ku tshinya swikarhato leswi. Muti wa ku gondzisa a swigondzo swa ku fambelana ni ta kudahi lomu Inyambani ku nga Institute de Science ya Saudi hi wona u tirhaku hi laha ku yileku kasi ku buvisisa khwatsi a swigondzani byi hundzaku hi xikolweni lexi kasi bya kota ku humelela loko va ta langutela a mitirho yi na kulorora swirumau
1: hileswaku a ku fambeni ka masiku lawa yo kumesa ka kumeka na ku karhi ku khosikene a magonsela ya kona ya declara ta udahu manga hela wa ya kunyawula. Leonardo Muhanzuli waka muti luwa kubufisisa a declara ta udahu lomu Inyambani alivona vama azwokhe ni zwokhe kasi kugonsa a zwigonsa ni leswi swa muti luya ni kasi kuva zwi tendela khwatsi ya vabadzi lomu swipitali
2: loko va chikala xipitali tengi va zwi twa swa ku a mubadzi gaya va mu fananisa mubadzi wa xaka gakwe a tivukoloka ra hilaka ndhawuko ambadzi ka ndzimutetelaku first contact i xaka ka mina i n'wana wa mina i papayi wa mina i zukulu wa mina va nga naveli hambiloko va professionale vamani van'wani mapreocupasao ya ku va navela ku tshuka va la ku kombela mali ka mubadzi a xigondza xana a xipfumeleteki ku ximaha leswi
1: kasi Ameriku Jimu a nga muongori loyi a kumeka ku na hi lomu ka ku humula a hlamusela leswaku a kale ka kona a ku ve infirmeri ku va nga hi bya halahala ku wa kumeka na ku karhi ku kombelaka ku a munhu loyi a lavaka infirmeri a ve munhu wa wumbilu
3: so hi ku n'wi angula wu vulavula naye lebyiya bya mu nyika ku va a munhu a tiza ku e laha u nga ku xa ndzi chikele xibitali futhi leswi nga ndzi tiyisa leswi a vulavulisaka swona u nga ku a ta byi kota ku byi lunghisa leswi nga ndzi na hala xipitali ku mu byela va siku epa leswi a hi mabadzi yo yini loko chikeleleka hi mali leswi mali leswi mali leswi mali leswi ei eke xa masiku hina wena ku la ku mali leswi mali sa leswi ni leswi ni leswi ni leswi a xi vezi ni precise ku mu nyika murhi hi ku mu tlhamusela leswi a fanele ku mahisa swona wa swi kota ku a ya wuya ku if sabi ndzi vo ndzi tshuki ndzi tshama mexi ndzi ku televixi laha xa hehehe magumu ka mina maxixa leswi epa ndzi ya bonga hi leswi u nga ndzi byela ku ri ka ndzi zange ndzi mazwin'we ndzi niwa mavyi byiya futi
1: Ameriku Jimu infirmeri kutani khari ya ta udahu a nga lomu ku humuleni na karhi a vulavula hileswi swi fanele ku va swi mahiwa hi vadahu kasi a ku abantu baba bela manje amitruli bona vayimahaku kwalakanyisa leswaku hi siku ka 12 ka mayo ku kangelwe a siku ka mudahi ku nga efirimeru yamisa
0: gundzisa zvigonzo zva kufambelana ni taudahi lomu inyambani ku nga Instituto de Ciências de Saúde hi wona u tirhaku hilaha ku yileku ka kuvisisa khwatsi zvigonzani zvihundzaku exikolweni lexi kasi bya swi kota ku humelela loko swi ta langutela mitirho apaxu ga le ka xihundzi a ka distrito ya ka Masing dinyimela a ku bindzula a ku hundza ka 3,000 wa matonelada ya mifirinya ku fambeni ka nguva ya urimi hi nga ka yona na ku rimiwaku wa xipimo xa 5.4 wa makitari a ku bindzula ka mifirinya leyi ki ta va yi pfunetela hi lomu ka magela manene a ka paxu ga ka xihundzi ku tshika mifirinya a paxu leyi ginyimela ku bindzula a ku hundza ka matonelada manharhu ya timbaweni a murhangeli wa paxu yi kumekaku a ka xihundzi leswo a ka Masingi Paulo Manyisa a le a ku kiyeleka ka michini zvimaha leswaku va nga koti ku bindzula ka wotlhe 5,000 wa mahekitari va nga nawu a ka mihlekano ya ku tiyisa miri lomu a provhinsiya ya Inyambani u chikela magumu a ntirho wa vuhlawuli ka mandhawu ma to amukela mihlekano ya ku tiyisa miri na yi patsaku zvigonzani hi vulavula hi majogo xikolaris loyi a tivisileku wa hungu legi murhangeli wa mitirho ya ta gondzo hi xinyimo xa provhinsiya Manuel Likiliki Manuel Likiliki tengalo a ntirho lowu va humahile hi ku tirhisana ni muti wa ku fambelana ni ta vanhu vaswa mitirho ni mihlekano ya ku tiyisa miri lomu wa provhinsiya basi mwingisetu wa ku rhandzeka a mahungu ya xikhatilexi hi magemeta laha hi nga se vala hi mi alakanyisa a tinhlokomhaka hi na ku 15 ni vanhu vambirhi hi lava va tisungileku ku fambeni ka tin'hweti tinharhu ta ku sangula ta lembe lexi ka 2026 lomu a provhinsiya ya Inyambani a nhlayo leyi yi komba ku kandziha hi laha ka 4 wa timhaka loko ku fananisiwa ni lembe xihundzeleko ka 2025 nakona hi naku a paxu ga le ka xihundzi a ka Masing ginyimela a ku bindzula a ku hundza ka 3,000 wa matonelada ya mifirinya ku fambeni ka nguva ya urimi hi nga ka yona na ku rimiwaku wa xipimo xa 5.4 wa makitari a wu bindzula ka mifirinya leyi ngi ta va yi pfunetela hi lomu ka magela manene a ka paxu ga ka xihundzi a mahungu lawa malongiselo matlhela mahingeletiwa ha mina Americo Mukumba Ideraldo Menete i va supela michini
4: muzile mahungu ya Inyambane.

0: vanghana lavayani va ku kavanga hi na vanghana va tlhekana ka vochi swinene.
1: A hi swinene.
0: Hi ku yini munghana?
1: Hi na vanana no podi ku hi tshama hoche.
0: Ndzi bongile na Stansa hi swin'wi byela ku ka vanghana lavayani va ku kavanga hi na vanghana.
1: Ndzi va byela voxe va lavetela vanghana hikusa swinene ku ve ni vanghana.
0: Ndzi bongile na Stansa hi magezi ya wena yo saseka nguvu rungula maxaka.
1: Ndzi rungula papa ya mina Nelson, Fabiano, mamani wa mina, vaka bya mina ni va swi va ndzhaku ka xikhati leswi.
0: U va xuvela yini?
1: Ndzi va xuvela Vicky Ginene.
0: Ndza kholwa leswaku vona u va tsakile hi ku tiva swa ku na ni vanghana u gondza ku navo, a hi swona?
1: Hi swona.
0: Ndzi bongile na Stansa ya kala Vicky Gitaku.
2: Mabulu ya hina.
3: A hi buleni.
4: A hi buleni.
0: Ku mungana ku ve mabulu yo saseka nguvu hi nga neheliwa hi mungana wa hina Anastasia. Na tata yi tlhamusela ku a ku ve ni mungana swinene hikulukwini mungana wa famba na exikoleni wa hlakana naye hambiloko mu nga gondzi xikan'we muloko mu ya exikoleni mu ta mu ta kumana mu hlakana loko mungana a kumeka na yini dubel xo karhi kasi wa swi kota ku wutisa mungana kasi ku mu kota ku pfunana kambe na ndzi byela na wena mungana u nga se kaya ka u nga se lava mungana ku swinene a ku u lavetela mungana wa ku bula naye hakusa swi na ni lisima mungana swo swi ta eka xigava xa hina xa vumbirhi ku nga loko ndzi kula laya ta swaka vanghana va hina ku hi wahi a maxuvu ya wa ma navelaku kumaha loko va kula mungana a yeniseyo.

0: gichilo gichilo mungana cha singula gavcha hina cha lokunzikula laito laula ni vangana va hina hiti valisi va xuvela kuve loko va kula gichilo mungana
1: gichile
0: kukwini kuvuka
1: ndzi vuke kwa tsantu wena
0: edina u nga va u ndzi byela lexi xuvela kuve loko u kula u xuvela kuve
1: ndzi la kuve mugondzisi
0: a kuve mugondzisi wow hi kuyini u xuvela kuve mugondzisi
1: kasi ku ndzi gondzisa vanghana va mina leswi vona va ku ka va nga swi koti ni ta fe ku va gondzisa
0: byinene leswo byilo byo saseka ngopfu maxi wena u tsaka hi ku ve u gondzisa vanghana va wena ntsena
1: a hi vanghana va mina basi ni vamakaji wa mina ni voki lava yena va fanela ku ndzi va gondzisa
0: kasi leswi u nga va u ndzi byela a ku langa ku ve mugondzisi u ma hi ku byi rhandza
1: i ndzi ma hi ku byi rhandza
0: xini xi ku tsakisaka a ku ve mugondzisi
1: hi ku ndza swi rhandza ku gondzisa vanghana va mina
0: edina swi ni kumeka ku na u maha kasi ku u va u chikela laho ka ku ve we mugondzisi
1: ndzo gondza nguvhu i loko ndzi hi kaya ndzi hlakana hi ku tshama mugondzisi
0: wa tshemba swa kota swi kota
1: ndza tshemba
0: byinene leswo ku ve u ni tamu wa ku u lwa hi lexi u xi lava ku ve a mandziku wa siku edina u nga va u hi byela ku ka vanghana lava kalaka nga swi tivi lexi va fanelaka ku ve loko va kula u va byela yini
1: ndzi va byela ku tengi va langa xa ku maha loko va kula kasi ku va ta kota ku tilunghisela nkamana wa hi kona
0: hi byona ndzi bongile edina sweswi ndzi ta vitana munghana wa mina wa wumbirhi gichile munghana
2: gichile
0: u kwini ku vhuka munghana
2: ndzi vhukile khwandza ntu wena
0: munghana a vito
2: hi mina selma
0: selma i vito ku saseka ngopfu selma nyamuka u tsakile ngopfu cini xi ku tsakisaka
2: a hi chumu ndzi yo pfukana ndzi tsakile
0: swinene selma cini wena u xuvela ku ve loko u kula
2: loko ndzi kula ndzi navela ku we a muhaxi wa mahungu ya tiko leswi hi xipotungezi va nge u journalista
0: ku saseka ka zona selma u nga va ndzi byela ku cini xi ku maha ku ve u lava ku u maha a muhaxi wa mahungu
2: xo ndzi tsakisa loko ndzi vulavula mahungu ya tiko
0: u tsaka hi ku ve u kota ku nyika a mahungu ka vanhu lava kalaka va nga hina a mamahele ya ku ve va hini mahungu lawa hi zo
2: swi ndzi tsakisa ngopfu
0: kasi ku u kota ku ve muhaxi wa mahungu ya tiko byi ni u mahaku kasi ku tilunghisela
2: ndzo gondza ni ku leri ngopfu mabuku
0: u lera ngopfu ni ku gondza kasi ku kota ku maha leswi selma ka va nga na lava kalaka va nga swi tiva lexi va fanela ku ve mandziku wa siku va xuvela ku ve loko va kula u va byela yini
2: ndzi va byela ku va va tilunghisela ka mana u hi kona
0: hikusa loko va nga tilunghiseli ka man u hi kona ku nga maheka yini
2: hikusa loko va kula lava nga swi tivi leswi va lava ku maha va nga ta swi kota ku maha loko va hi va hombe
0: ndzi bungile selma mave maxuvu yo saseka ngopfu na wena u mungana le kaya tiva leswaku loko u nga

0: kuve ucenche gotsa kisangu vukota hi wulile kuku aluku hi weya heka ucenche hi ta heteka a chigava cha hina cha ugamu ku nga swimangana swa hina. Hoyo hoyo munghana, xa sungula xigava cha hina cha swimangana swa hina. Laha hi toya swa ka vanghana va hina ku swini va swi kota kuma hi swimangana swabyo. Sweswi ndzi ta bula ni munghana wa mina wo sungula. Gichili munghana.
1: Gichili.
0: Woyini ku vuka?
1: Ndzi vuki Khazantwena.
0: Munghana a vito?
1: Hi mina Nilda.
0: Nilda, gi fambisiku yina vhiki ka wena?
1: Yi fambikwati.
0: Xini u nga maha vhiki leki?
1: Ndzi xaka nini vanghana va mina?
0: U yo maha leswi basi?
1: Ndzi gondza.
0: Swinene Nilda, hi nga yi hlamusela swini u swi kota kuma hi swimangana swa wena?
1: Hi swimangana swa mina ndzi kota ku bika. Ni kota ku hlaya ni ku xiyela swimbengana.
0: Mina ndzi swi koti ku hlaya. U nga hi byela leswaku swi u mahisa ku yini kasi ku hlaya?
1: A ku hlaya wo che mati ka basiya u peta tinguvu lumuyani. U chela omo. U khoma a jija hi yin'we ni yin'we. U chucha karata.
0: Ndzi bongile Nilda, ndza swi vona ku hakunene wa tirhisa swimangana swa wena. Nilda, rungula maxaka.
1: Ndzi rungule mana mina Sawineta na papa mina Antonio. Ni vake va ndzi tivaka.
0: U va xuvela yini?
1: A Vhiki Gaginene.
0: Ndzi bongile Nilda, sweswi ndzi ta bula ni munghana wa mina wa wumbirhi. Gichili munghana.
2: Gichili.
0: Woyini ku vuka?
2: Ndzi vuki Khwatsihantwena.
0: Ndza swi vona swa ku vhukile khwatsi ku tsakile ngopfu. U yo tsaka hi yini munghana?
2: Ndzi tsakile ku ndzi sukile na ndzi gilile kaya.
0: Ku aka minongoloko yin'wanyana a wu ti na wu gile.
2: Ahehe, ndzi suka na ndzi celwe ngo ndzi ta hi ku tsutsuma.
0: Ku laveka ku siku ni siku u vhuka chikati na cha hi kona u kota ku gaya swona munghana.
2: Hi zona.
0: Munghana a vito?
2: Armando Hlavangwana.
0: Armando, swino swi kota kuma hi swimangana swa wena?
2: Hi swimangana swa mina ndza swi kota kuma swimovana hi tiwaya.
0: Swimovhana hi tiwaya. Nga ndzi gondzisa kutsongwana vo mahisa ku yini swimovhana swa kona?
2: Kasi ku u kota kuma swimovhana hi tiwaya, u laveka na wehe ni tiwaya ni zingotana swa switsongwana swa tifiyu ta magezi ni zikotela swa ku mahisa na maroda. A tiwaya letiyana u khoma tiwaya letiya u petsa ti tshamisa kwa hi movha, u guma u bohelela ate ku huma a ximovhana.
0: Armando, mina a tiwaya ndzi ti tivi swini?
2: A tiwaya hi leswi xiputukezi va nge ya rhanga.
0: Oh, a ndzi nga swi tivi. Ndzi boyingile Armando swi kota leswaku u nga hi gondzisa kambe.
2: A ndza hi na xin'wana.
0: Hi swa leswi u nga hi longisela pro u ta hi gondzisa nyamuki.
2: Ina.
0: Longisela kambe swin'wanyana pro u ta hi gondzisa vhiki taku, a hi swona.
2: Hi zona.
0: Rungula maxaka, aka vanghana lavayani va ku ka va nga tirhisi swimangana swa vona u va byela yini?
2: Ndzi va byela leswaku a va sunguli sweswi a ku cukisa leswi va swi kotaka kuma hi swimangana swa vona or va gondza swilo swin'wana leswaku va nga va va ma hi swimangana swa vona kasi ku swi va pfuna mandziku wa siku hikusa swi ta va pfuna. Loko na u nga ti nchumu hi swimangana swa vona wa tshuka u xaniseka laka u tomi.
0: Rungula maxaka Armando.
2: Ndzi rungula a mamani wa mina Marlene. Ndzi rungula papa ya mina Fernando ni makwenu wa mina Derto.
0: U va xuvela yini?
2: Ndzi va xuvela Vhiki Gaginene.
0: Ndzi bongile Armando hikuva tota ndzi gondzisa swi swo tala ngopfu hikuva a tiwaya mina ndzi wa nga ti tivi. Munghana, a xigava xa hina ti chikele magamu swinene ku hi tirhisa swimangana swa hina aka mana wa ha pfumela. Hambi ku hi pfuna va hombi le kaya kumaha mintirho ya la mutini hikwalaho ka swimangana swa hina. A swo fana ni ku hlaswa maparatu, ni ku swiyela lomungwini, ni ku hlaswa, ni ku swiyela hangi hi kumeka na hi pfuna va hombi va hina. Munghana, a xigava xa hina ti chikele magamu a xo fana ka la Vhiki Gitaku. Ngana swinene a ku hi swi kota ku tirhisa swimangana swa hina hi ku a loko hi tirhisa swimangana swa hina hi kota ku swiyela kitali, hi kota ku swiyela a swibya, hi tlhela hi hlaya tinguvu ta hina kasi ku hi hlaya maparatu. Kasi ku loko vahombe va hina va suka hi kota ku hi sala hi bika, hi hlaya maparatu, hi nga geli ka maparatu ya chaka hikuna hi nga swi koti ku tirhisa a swimangana swa hina. Munghana, a nkama xa wu hi siyile ka ni leswi lexi chikati xa ku hi bonga ka wena munghana u nga kumeka na wu hi pangalata ka nongoloko lowu wa nyamuka. Nongoloko lowu hi nga ta hi ta wulawula xungetano hi lisima ya kuveni munghana la hi nga chamusela ku a lisima ya kuveni munghana swinene hi ku a loko u hi ni munghana wa famba na exikoleni wa mabula mwahlakana leswi wena ku ka u nga swi koti ku maha munghana wa wena wa ku vuna a kumaha kambe na u tiva leswaku a longo ngu loku lo uve lu mange ni kamina edna virgulino maunza kau hengeleti, mana verna da jumil da kau vunetel, titi krimil dukume kau seketeli galo ngu loku lo u. Mungana, alongo loku ofana kala viki gitako. Chao chao, kala viki gitako.

0: mongoloko wa ngwanana
1: a kesu ga ngwanana gi yako ka ngwanana
2: bongele vana na ba radio Mosambiki le ka 7:44 kunene itawe simamayo kwa hamani salo change kala 7:54 jale zi rambatla walo chisaka na chanyala

0: Wigiri wigiri hago peka mkarati ngilongolo kuwa etu sanana abaraji Mosambiki gititi ya inyambani.
1: Longolo kumauma na kudimingu ndimingu kujikati nga kufani.
0: Galongolo kuwa tuwa muhunu hinataka nela kuhuzua nelela kajikati ye hinye hirami.
1: Longolo kuwa tuwa muhunu na yundu ya kusigawa sesi nga upele akumabulu.
0: Avu inatabula kunyiwangana shunge tanu kuhuzua nelela kajikati.

0: vangana va va sidzivikeliwa yikhati ke nyagirami yina no vaembelaku
1: nyawa embekeni vangana kwati kudzivikeyani nga yikhati ke nyagirami kuva khamunamba khangili pfineko khamunamba kohomole kuva kwati kuhembe mamai vathu va irengedzika mizole kodza kuamba idzivikeka yirani
0: nyibongiri mungana nyina losa mungana wangu kheni
2: kukiyedelina khentela
0: Tayla, ungu zito kumunu watakane kuhinani?
2: Ungu zete.
0: Ha utakane kuhinani?
2: Munu watakane kukuzivikea katepu yenge hirami.
0: Uwa kuzivikea karini katepu yenge hirami?
2: Gajikati yenge hirami, nye ukana nyamba likami zola, nye gule kuhamba, nye gule kulala.
0: Uwa kuhamba zora muna?
2: Nye kuhamba mwenye ziza, 6 horas.
0: Kube zi utanzilu?
2: Mwari kunye tanzilu, kukunye kuhamba nye kutitu ukeni, kangenanga hamba gambi kukunaba na kujira hirami.
0: Ulu kuhamba kuziza 6 horas, ziza Zajora lingaromu lihaniana. Uhamba kudza sezora, majwora oramu.
2: Nyalala umunya divin.
0: Kwa sister nyana sibonekana.
2: Nyangu sister sibonekana ngibeze nyongo nyalala.
0: Mi volume ngano fena ngeo gajikati ye nyahirami.
2: Gajikati ye nyahirami, nyangu fena nge mi volume wili.
0: Mi volume nga mi virungu vezo hanzo wa fena nge basi.
2: Nyungu hanzo, kandi nga kufena nge ya basi. Kwa umba hanzo mi volume, inamane gana jugirangu zuhirami.
0: Ungu hanzo mi volume, mnye kaminga nungunai, pro kodza kuhanzo mi volume, mi wili. Gambio ifene ngeyao.
2: Kandeni nge hanza kumifolu, kumama yo angu.
0: Yina nwe mbela kufanga na vali nyaku, jikatiye nye hiramine kawa zivikeli, kawa mba zika mzola, vangu kiyoda hulala. Yina nwe mbela kufanga.
2: Nyaku mbe kukeni wangana, wadi kumanega na mzivikeka jikatiye nye hirami. Kuka jikatiye nye madwali mangi. Kwa kumba mbaka mzola, kumba kweta uzivikele, na mana jiko hola, umanega ni utpineko, nisimbi nisimbi.
0: Kizu mungana wadi kuzivikela kajikati ye nyahirami hakuwa wamba zivikelo na manasi bebe mafinego Umungana unyikana gambi kana ya wina uga ukaura ya tafu na idwala jigavanya kufani kala simana itawu
2: Kizo hipwini mabulu abu hingariseduwa kufangana abu wangana ngatagane ukau vangu zivikea gatepu ye nyahirami Ulu siyanganyi embe ungu zivikea gatepu ye nyahirami
0: Nyungu zivikea gatepu ye nyahirami
2: Gina nukira kukasukuwe uzifike.
0: Gasingi zivike kuhirami yei. Nyo amba zikamizola nyazingi. Matunyungu banya zikamizola zitaru hivu yei mwei. Oranyungala kunyalala nyifenenge mipuma miraru.
2: Kandu wakulipa?
0: Kangilipa. Ngolika watu muhunu wa suona. Nyina kunenga zikamizola zangu kambibeza hila hatapu.
2: Zungina hongona kumuhunu kasukuwe nyungu nyakodwa. Kitu mungana kwa duku uzifike katepu yenge kirami. Maneka na wamba kamizola. Wamba sumu nyakufurumega. Sukume susima. Mangi madwali mamanega uka ikatige ginyagirami. Na ikusimama inapota zejigewa yatunga uvili au jigewa nga simanza na sangu. Abu inapota uzitiga mgana uginana jikuwa zao gira kusimanza na sayi. Mungu uka igewa gigi.
3: Wujiri wujiri mungana hako pia ukara tingigawa jia kusimanza na sangu. Aba nina nivangana wana nyembera uka ujina nivasikuwa zao gira kusimanza na sayi. Nyamalo sa munga nangu ya perukeni, kujiri munga na lina kwe mani?
4: Keni zeka.
3: Zeka, hina nusikoza kujira kusimanda na sako?
4: Kutula mituru.
3: Mitu momoni?
4: Wanze sombo kupula roji, nungu viela, nungu hongo ya regara sasa. Nisimbi nisimbi.
3: Gasa tabase sunga nyembe lago, kwa kujiri sakari nga siprosi gire zeka? Nganyembe jimwe ya kona?
4: Anga kuhanze sombo, wate matumu na basia, ubi ute omu. Ukuchakucha madukwana ubi Ujawa pratu uteumu na matianya omu Ujawa isa kwana Ukurota pratu ubi uidusa Inaduka ina aigini majinara umu na omu na idukwana Ubi uteumu na imbibasia yukuro umu ni mati Uhauluza Ubi shau aneka
3: Zazu sabu sisu nga nyembela ujina Wala kuhirangu zikutio
4: Ukupula rush
3: Uwako upa rush kujinani
4: Pra nekoza hoja
3: Ungu pasi zemi tumu ya gaya?
4: Hmm.
3: Nakungolwa kwa nye mbedi ka ukujiri yu gaya, listen. Kanduwa nyilipe? Ninao somo mbimungana wangu keni, ukujiri mungana lina?
4: Keni dilo.
3: Dilo, ukina nusikoza ukujira kusimanda na sako?
4: Mkwaza hile kitatara, mkwaza paroji, mkwaza hiela, kimovana. Mkwaza hiela, mkwaza rakoko, mkwaza zinuni.
3: Wao ujiri sakari ni gasu ujiri zeta tabu susunga nye mbele. Na nyelelete imu ya kona bali?
4: Ukula rui. Nimeru hanza panela, uvezo kutanilo, uvezo teleka panela, uvezo utemati umadika mavie utemunu, uvezo uhanja rusu, uvezo uvezo tipu, uvezo uminina.
3: Wao ukupula roshi kasikujina?
4: Kwenye hodi.
3: Gasa sabzesu nganyembe, gina ukikola ukujirangu tukutipu?
4: Nyokola ukubiela nyokuro alikoko.
3: Gina nukola ukubiela nyokuro alikoko?
4: Wanyidika ndranga ina mburi ide, nyoko ee. Nyokuro alikopla ukupula kuhoza pula hodi.
3: Ungupase zemi tumu ya gaya?
4: Ungupase zemi.
3: Vakungoro wa uanyembe lika ukupase zemi tumu ya gaya, listen?
4: Kanda listen.
3: Nibongiri mungana, nina loo samu mungano wangu ukeni kujiri mungana?
4: Ujiri, keni domingus.
3: Domingus, kina nusikoza kujira kusimanzana sawa?
4: Nyakoza hande kumsangu nya ambari kubiela, kuregari nya kukudari sifluri.
3: Uwa ujiri sakarini gasu ujiri zesa tabususu nganyembe, nganyele teji mwija koni?
4: Taro hanza, wate matumu nya basia, uwezo te omu, utezo mbusa kumule, uweza, ukanyanga utemandu mati. Unuwa sonsa kutemu nyama tia mambe, ukanyanga gami produsa sabao. Uwezo uso teya mambu mati. Uwezo ukanyanga gami, urona kitu sabao ibede. Kabuwa anezako.
3: Gata sabu sisu nganyembe, kina ujikora kujira kufuwa ya wetabu?
4: Ukuidarisi flore.
3: Kuko ukuidarisi flore kujina?
4: Para simbura, simbura sari tiguratu, ni ujira puu kanga oksijeni.
3: Ungo pase zemi tumu ya gai?
4: Ungo pase zemi.
3: Tandruwa ngiri pe?
4: Hehe.
3: Nina nisifilo urga, inya kutuka nyugura na prosta utasumburise, unata utasumburise wali kutiba ya WhatsApp.
4: Ina, inya kuna siku wala gambi.
3: Abu njigaba yati ya mungono hidi gane na kusumanzi na sangu, abu inga pavanga na watu na wakuhembe ukao jina nwasikoza kujira kusumanzi na sangu. Njigaba ye nyesumanzi na sangu gina ema kaba, chao chao, kala sumana itao.
0: Hipuli higavanya simanza na sango, avu ingatabula nyi wangana ku isu wa sikoza kujira kusimanza na sawo. Nganya mbeta ila paduwana, hina nusikoza kujira kusimanza na sawo.
2: Eni kusimanza na sawo, nyukoza kujira singa singi nguzu, nyukoza kuhanza zipratu, nyukoza kubiela, nyukoza kuhanza, nisimbi nisimbi.
0: Kanduwa nyilipeo kumkoza kubiela,
2: Ehehe, kanyikulipei.
0: Oh, Taila, kangi namba wudzi sesi nya singi. Kujikati kiki nangu adzeka hinzi mwana himwe hinyawu tambi nguzu. Mwendu natadu sahirami hipwawu.

0: Mas eu acabo sempre me sacando, mas a dago rebuza sana na minha seduína com vendência minha vacongor.
1: Tu quando rebuza sana na minha seduína porque se na rua inguiça, gozo do que vai na vacongor.
0: Quando mas a da sós, enquanto o atarebuza na vacongor, vamos city seduan.
1: Porém, tu quando rebuza, vai na valuana, mas a bota minha rua em perceber se minha ganea.
0: O ago tu com a hamuga com a professora, o doutor ele caga bem.
1: Lora do Uka Mudahi.
0: Muzito com Mudahi Arin.
1: Em Yunguzid.
0: Arin.
1: Ao da Halad.
0: Madahe do Mun.
1: Madaherinha nya pai de vacina boa ningele zikinino só so kamu so sigiro ko munya zishipitali
0: namba thawa ku paya muto ku jesan
1: te mina be ngongo nya hebula kamu jang kai namba thawa
0: loruo wa udogorea umwendo nungu wa umoyo agirisa ku loruo
1: eni kanya udogorea ku zonya kamu dahing dogore kamu nya khali muhebuzi
0: kugu awaromo moto ga wana ku muhebuzi o iloru kamu nya udogorea
1: Loringa odore amalo kuru muhebuzi
0: Bongi mungano rena rasombe mungana keto kugirira nakumani
2: kugirira nake nclaid
0: Clayd nguti lorwa
2: nguti
0: kuwepi
2: ku kamu hebuzi
0: Unzito kumuhebuza kurini
2: awe hebuza batho ku kontare kulerini kuganela nya batho nya makongoro kama
0: Sara ke ku kontare nyu kuler bas a hebuza muhebuzi
2: Kandi ku kontare nyu kuler bas a hebuza usinya sinja hebuza
0: Uri kwade ku kamu hebuzi nya primary mwendo nya secondary
2: Nya secondary
0: Kuhige nani?
2: Pala nyukoza kukuhu hebu za balunya wa Kongolo Kuhu hebu za silu nyaku ene nyungu siti Nyo hebu za sinyasingi
0: Kusono kukuhu hebu za watinga wa Kongolo masada benda hebu za nya wa Luwani?
2: Kanyisu uni
0: Awe ya wa Kongolo pewa namba huu pote puganea kwa wana gulume
2: Ne wa gulume ya wana za wana waka wa perderi ya kukandre ini
0: Ngaye mbe mungana wa uhamuka loruwa nya profesora udogore duwe binumbi loru
2: Ni dogore duku ka polisia
0: Nzitu ku polisia warini?
2: Nungu ziti
0: Wa ugiri sakarini pra uza uka polisi Wa ulala uga na ru polisia u wakurini?
2: Nyangu hebule, nyongo matalani Nungo tropa, ni uya jana nkadu jama.
0: Hey, wagiri sakari nungo matalani, tropa, nya wei ni hana basi ni kapolisi ya mwenrigina. Nga nishplikara vadu wana so?
2: Eni nisi hongo uli, kanyisiti kene wako kira karini. Eni basi ni dogo reya basi.
0: Waziti karini kukango do matalani o tropa?
2: Nyiduwana tiwa angu anga hongo.
0: Enda, kutiwa ako ako dogo resa kukira loruwa wa o mwenrikuwa bonu dogo redeo.
2: Eni nidu dogo reya.
0: Kandikati wakunga upeka buku dogo.
2: Mhm.
0: Bongi ngana mabuli atume igisidikaba.

0: Lire nga hegel ntjano mahako lokudini mashaka ako.
1: O bula hot mam tumahantini niku sakana niku kontarela story.
0: Udi kha uma bula masakana niku kontarela story. Mana mu kontarela ku story.
1: Ba vovo.
0: Ku sakana sakana ne mani.
1: Ni vava tanga yangu.
0: Ku bula.
1: Ni vona vava tanga yangu.
0: Udi kha vovo wako ku kontarela story. Story sakana mu kontarela satsakisa.
1: Satsakisa.
0: Munu kahenga ninkama maidivikidi leta kuona tai kugondisa sitora sako anga kugondisa vovu wako.
1: Ntamugondisa.
0: Eh nakuyemela. Kato siti makeni tunga tuomba. Lokudina mashaka ako ntana utidunda kukasotsa kuma.
1: Kutumani vava tanga yangu.
0: O awutidunda kutuma. Ntana ugela kuvanga na vale vathu vasiti dundu kutuma lokwadini mashaka awo.
1: Vagela prako vachituma lokwadini mashaka awo.
0: Ngukuchana.
1: Nguhinga tineni kuva chidzumba vasithumi.
0: Oh, tineni kuchitidziva et. Nakubanga lira ngukuigela tuma haku lokoleni mashaka aku. Konguna bulani mbingana wangu lutera nungela ti ama haku lokoleni mashaka aku. Lutera ngaigela, unani mashaka?
2: Ninao.
0: Injanu mahaku udimana nilinao, mudini ntsangano. Injanu mahaku?
2: Kubula, kusakana, kutuma.
0: Kona kubula, kuwabula ni mani?
2: Na vatanga yangu.
0: Kuna ni manu na wawanji watanga yako kama shaka ako. Eni kusakana, usakana ni mani?
2: Ni watanga yangu.
0: Kutuma?
2: Kutuma ni watanga yangu, ni wafofu wangu, ni watiru wa mani.
0: Guyu himitumwa ungatuma awe ni wafofu wako. Oo, oh, wadima ulokudi ni wafofu wako.
2: Nadima.
0: Eni tiwa wen, chancha kuwa tuma na ulokudi nayo?
2: Tingi.
0: Tingi, taku kungava chani, tumwe takono ratimbidi.
2: Kwa ukarpinteru ku mama blogu.
0: Tilo kenu watu kataku mama blogu.
2: Not good.
0: Tine enu kuchi gondelo udinga dumwana. Incha nugela kumanga na wale watu wale waku. Loku wadini mashaka au kawala kuzi zato tumata chilo.

0: Hewini nguka uchenja hinga sinyangutu hinga palisan hawa ni vilma ni wangana watu. Ni padi bosi wanga diho hawa mash vilma kumu o. Kinyeni watumela kupalo ana hemba hakuwa chike nini ani padi.
1: Akrisi yangu ni namba hemba priki nguku uni padi me mundo atanji puanzala mash difikiti ditaku namba puanzala nita kupalo.
0: Difikiti nga pela vilma uchika no ditiku no kaneno duala. Taku mahekela na na umunu shia uka wopu anzala.
1: Kandi ta hambana ni titaku pela porque nguka au difiki ndifiku ka umu wopu mikondo wopu ansungu nkwanto ane hunu basi.
0: Hambenti na pela etu akuninga kata munu kukupala. Nina ditiku nditiku. Na sayara ngutu kasuku nchikupala difiki ndifiki.
1: Hinati wana kutibila kama tiku. Hisinzi kutatela toba bata. Hinaya kachigawa chatu choguita mabulu. Hinova hichibabu atangu ulisima loma havangana. Vangana wava tuwa kukunau hawa wano higele tuwa tizivaku ulisima loma havangana. Liri, hinga higele univangana?
2: Ninavo.
1: Wali tziva ulisima loma havangana?
2: Naliziva.
1: Nguli hila kona?
2: Kukuchima nuchilosa, mchisakana, mchibula, mchigundi sana.
1: Ineni, anya ulo kudini vangana wako, nchi anumutu mako?
2: Ngusakana, nukubula, nukuchivuna na mitumu yatu. Mitumu ya chikolani.
1: Mitumu ya kona ya chikolani, yonga chani?
2: Yonga utahiela chikolani kwaku. Matepese.
1: Ani kusakana, ndiko wasakana, musakana nguchani?
2: Kusheya, neka, dotsi, chuva, netimbenyani.
1: Mwatikota kushoga sotheswa.
2: Hatikota.
1: Ani vale vasilavi kumahavangana, vakulo dzumba vaka inzoladu, didawa kwawe, inchanu wagelako?
2: Wagela prakuwa chumahavangana, ngukutineni. Kuwa ni ingana.
1: Habonga liri nguku higele ti utidzivaku. Ngulisima loma havangana. Kongu hinawati saa ingana watu Luther nene na ayano higele ti atidzivaku ngulisima loma havangana. Luther unani vangana?
3: Ninavu.
1: Udiko unawo vangana ngulisima loma havangana?
3: Uchinlosu sakana na ayo ubula. Kuhunana mitumwa chukolani.
1: Udiko unawo vangana? Vangana vanga huku nao?
3: Vangi.
1: Loko mchumana ana musakana nguchani?
3: Kusakana gu kujoga bola, kujoga neka, kujoga chua, kujoga dama, nidimbenyani.
1: Tosi tishogutu nga tuwamba watikota mimo owo womba basi.
3: Natukota.
1: Ani avaleva siti lave kumahavangana, inja nuvagelako?
3: Wagelako nitina hindi kumahavangana.
1: Ngukuchani?
3: Kubangana waku waku bangalata.
1: Habonga Luther nguku higele ti utidzivaku ngulisima la kumahavangana. Inga tonti humaku kachigawa chichatu cha mabulu. Inga buwata ngulisima la kumahavangana. Ahakambi vangana watu wanga higele ti utidzivaku ngulisima la kumahavangana.
0: Ngudona Vilma, akumu kama wahituduma na kumbusheta wangana watu titoka longo lokuwa munu wa video chibangala tungunga na Kisi Faustino.
1: Ni nani Vilma Zenaldo?
0: Mwoneleli digri milu kome.
1: Na kubanga ngana nkubu uchihibangala taka longo lokuwa tuwa munu. Aha, ingawa hichibabuwa tangulisi malakumaha vangana.
4: Basi ingana, inaona nani vigiri ditako.

0: 14 horas, no, 44, 43 minutos. Carlos Dilina, logo agora Santa Mama, ngalo swaku kanimambo mamana. Po mamana wa mina swi kaka ku tlula mamana wa wena. E swambisa sweswo. E le ka ta mitlangu ya ku tiyisa miri, lani tshokovetelaka halani hala, hikuva hi kota ku mi fikisela mahungu lawa mayelanaka ni mitlangu ya ku tiyisa miri ndzhaku ka ku va tolo ka switeji swinharhu swa dzongeni ka tiko hi kumile relato ra ku yelana ni ntlangu wa tercera jornada ra Campeonato Provincial ra bola xifundzankulu Maputo xikarhi ka Sportivo da Matola 0 Nkomati wa Shinavana 3. Kambe halaya ndzelekanini wa Resan Garcia ni Mosambiki kuna Afrika do Sul lani kun'wana Eduardo Figurão lweye minkama hinkwayo hi fikiselaka mahungu ya ku fambelana ni mitlangu ya bola tikweni leriyani.
1: Enhlekani muyingiseto wa ku rhandzeka wa switichi swa Maputo, Gaza na Inhambane. Hi le ka madambu ya sonto, madambu ya ku vulavula hi mitlangu ya ku tisa miri. Hi mina ni yangula swanga hi xihena, hi haleni doropeni la le Johannesburg. No ba kona muhanga wa vugamaka na mitlangu ya ku tisa miri i xiyimo xa tekuleri. Namuntlha ku beriwa jornada la vugamu, la mphikisano lowu lowukulu wa bola i xiyimo xa tiko la Afrika-Dzonga. Hi tivaka leswaku ntlawa wa Kruger United wo ri wu nga nhena i wu ta chapela wu ninghena eka nguva leyi taka ya mphikizano lowukulu wa bola wa tiko leri. Kasi mintlawa ya Black Leopards na Baroka mi ta xika kuva mi ya mabela mphikizano ya swifundzankulu swa tiko la Afrika-Dzonga. A sonto leyi hi ta tiva mitlawa leyi mi nga ta kumeka mbangu ya vumbirhi ni wa vunharhu a kuva mi ta lwela a vumbangu byin'we bya ha kumekaka eka mphikizano lowukulu wa bola eka nguva leyi taka. Ka ntlhantlha leyi ku kumeka a mintlawa ya Kazrick Stars, Hangar Lions, Cape Town City na Milford. A hi nga voneni ke a mitlangu leyi mi bekisiweke va mi ta endliwa namuntlha. Baroka loyi a xikeke a ta bela na Upington City. Kazrick Stars loyi a lorhaka ni ku va a kumeka vumbangu bya vumbirhi kumbe bya vunharhu a ta bela na Gamora. Hangar Lions a ta phikizana na Milford. Milford i un'wana ntlawa lowu lorhaka ku va wu tlhasa ka vumbangu bya vumbirhi kumbe bya vunharhu. Kruger United a ta bela na The Bees. Kruger United ya nga nhenha ya phikizana vumbirhi wukulu wa bola i xiyimo xa tiko la Afrika-Dzonga. Leicester City a ta bela na Cape Town City. Cape Town City na yenawo a lwa ni ku va a fika ka vumbangu bya vumbirhi kumbe bya vunharhu. Le Rome Lions a bela na Black Leopards. Black Leopards a xikile a ta va na a bela ka swifundzankulu ngopfungopfu xa le Limpopo. Universidade wa le Pretoria a ta bela na Midlands kuva na Venda a phikizana na Highbury. Hi tolo Orlando Pirates hi loyi a ringaneke na Durban City a ve ha 0-0 hikwalaho ka swona a tsandzekile ku va a ringana na Mamelodi Sundowns ku hlaka leswaku a ha sala hi tipunto timbirhi mahlweni ka Sundowns. Xileswi ntlawa wa Orlando Pirates wa ha salele ni ntlangu wun'we a ta va mugqivela loyi a taka mahlweni ka Orbit College. I ntlawa lowu wa Soweto hi vulavula ha Orlando Pirates wu sindziseka ku va wu ba a ntlawa wa Orbit College loko u navela ku va u teka xikotela xa nguva leyi xa bola hi xiyimo xa tiko la Afrika-Dzonga. Nakona ka xirhundzu la vugamu hi ta tiva a ntlawa lowu taka xika, hi tiva ntlawa lowu taka tipatsa ni mitlawa yi nga ta kumeka vumbangu bya vumbirhi wa vunharhu ka mphikizano lowu mbirhi wukulu wa bola hi xiyimo xa tiko la Afrika-Dzonga ku lwela a vumbangu byin'we byi nga ha saleke eka nguva leyi taka ya mphikizano lowukulu wa bola wa tiko leri. A hi nga voneni a mihandzu ku hinkwayo ya mitlangu leyi mi endliweke i tolo Orlando Pirates na Durban City lava ringaneka 0-0. Kaizer Chiefs a ba ntlawa wa Mazulu wa bola lin'we Mpumalanga ya ngolo. Polokwane City wa Manuel Kambala na Marumo Gallants va ringana bola lin'we. Ntlawa wa Golden Arrows u mela mahlweni ka Shipo United a ya mabola mambirhi ya Mpumalanga ya ngolo. Richards Bay na Sekhukhune United va ringana bola lin'we. Siwelele a Prince ntlawa wa Magezi a bola lin'we Mpumalanga ya ngolo. Ku va na Stellenbosch a humelela mahlweni ka Harvard College a ya mabola mambirhi ya Mpumalanga ya ngolo. Iku hinkwaswo na hikongoma Radio Mosambiki mingeleke Eduardo Figurão.
2: Rádio Moçambique, Domingo Desportivo.

0: a 15 horas na 52 minutos e tlateka kambe 44 segundos tani la hi mi tshembiseka kona matshamela mata ma lulamile va hlaya sweswo vateki ni ku va hina leswaku hi ya a kampu ya Kulubed Magood xidoropanini xa Magood la ni nga na Carlo Xihawu. Carlo Xihawu enhlekani.
1: Nhlekani na tori samula hi tani doropanini xa Magood sweswi hi le ka rivala ra mitlangu, ngopfungopfu hi khuluma hi timhaka ta mitlangu ya bola, mitlangu leyi ya ku bela bola hi milenge yi kumeka hi kwala a kampu ya Magood ka nkarhi wa sweswi.
0: Kutani mi nga hi byela yena mitlangu leyi yi kongoma yini hi ntiyiso ya kona hi tiva swa ku turneyo.
1: Loko hi karhi hi khuluma mitlangu leyi, mitlangu leyi ve yi karhi yi sungula tolo la yi nga ve ku beliwa ku kumekiwa na ku beliwa a torneyo leri ri nga vekisiwa a Sosafa Hospital ya mitlangu lani a Mthombhunkosi, la ku kumeka ka ntlhanu wa mitlawa na yinharhu, leyi nga ta va yi ri karhi yi tikizana hi ku yelana ni loko patisai va laka leswaku ma eliminatoria lama nga ta va ma ri karhi ma endliwa lani. Mitlangu leyi ku tani hina ni nga pala hi kona ni ku swi sungule tolo lani a Gruta a nga ve a humelela a fambeni ka timangeni a bola rin'we ra ku ra kala ya ngulu lani ku nga ve ku beliwa ntlangu wa vumbirhi xirasau unida a perikatana a mabola manharhu ya ku yanguliwa hi mambirhi. Namuntlha ku ve ni ntlangu wa ku sungula lani a ntlawa wa xikotiva wu nga ve humelela ka xobela mabola mambirhi ya ku kuma la ya ngulu. Sweswi ku beliwa ntlangu lani wa magigwana klube etuzamikus lani klube etuzamikus ya ya ka mahlweni ka xipimo xa 25 minutu a ya mahlweni ku a humelela a bola rin'we ra ku kuma la ya ngulu. Ku ya ka xivutiso lexi ni tatana mudyongu nga xi veka hileswaku mitlangu leyi kongoma a xiboho ra ku kulungela a ku tlakusiwa ka doroba ra Magudu leri karhi ri kulungeliwa hi 1 June lweyi a taka, ku vulaka leswaku vhiki leri taka ku ta va ni mameya xifinansi, a mameya xifinansi lawa ma nga ta va ma ri karhi ma beliwa swa ha ri makwarti xifinansi, mameya xifinansi ma ta va ma beliwa a vhiki leri taka ndzani se ku nga ni ntlangu wun'we wu nga vekisiwa lani xikotiva a ta va a bela ni xirasau unida gruta a ta va nyimela mahandzu ka ntlangu lowu beliwaka lani wa magigwana na klube etuza amigos. A finali leyi yi ta va yi karhi yi endliwa hi ya u ka weti leyi yi taka.
0: Carlo Xihawu khani mamungopfu swinene kutani muhumeleli intswini leswi a nga ta chachazeliwa hi swona se ma swi tiva leswaku intswini leswi a nga ta chachazeliwaka hi swona.
1: Lani ni vona leswaku ni nga hemba mavunwa kambe ni murhangeli wa Sosafa Distritale tatana Valdimiro Ubisi lani nga ta va a bala hi kutsongo ntswini leswi swi vekisiwaka swa ku loyi a humelelaka ntwini swi nga ta va a nyikiwa swona tatana Valdimiro.

0: Edza setores net minute 32 hi tlateka 36 segundu ingena ka ora ise yongena milenge yiri imbiri ka ora ra ku korisela majambo ya mitlangu ya ku tisa miri kambe na swiritano sweswi nkama ku tlhela kambe hi rhamba Edward Figurano ni mahungu ya kusukela tikweni ra Afrika-Dzonga hi bola hi xiyimo xa tiko leri yani ra muvundzamani
1: enhlekani muyingiseti wa ku rhandzeka wa switichi swa Maputo, Gaza na Inyambani hi le ka madambu ya sonto madambu ya ku vulavula hi mitlangu ya ku tisa miri hi mina ni yangula swa nga hi xihena hi haleni doropeni la le Johannesburg ni u bakwa na muhanga wa vugamakala ni mitlangu ya tisa miri i xiyimo xa tiko leri namuntlha ku beriwa jornada la vugamu la mphikisano mbirhi wukulu wa bola i xiyimo xa tiko la Afrika-Dzonga hi tivaka leswaku ntlawa wa Kruger United wu ri wu nga nhena hi wu ta chapela wu ninghena eka nguva leyi taka ya mphikisano lowukulu wa bola wa tiko leri kasi mita ya Black Leopards na Baroka mi ta xika kuva mi ya mabela mphikisano ya swifundzankulu swa tiko la Afrika-Dzonga a sonto leyi hi ta tiva mitlala leyi nga ta kumeka mbangu ya vumbirhi ni wa vunharhu a kuva mi ta lwela a vumbangu byin'wi bya ha kumekaka eka mphikisano lowukulu wa bola eka nguva leyi taka ka ntlhantlhwa leyi ku kumeka a mintlawa ya Kazrick Stars, Hangar Lions, Cape Town City na Milford a hi nga voneni ke a mintlangu leyi mi bekisiweke ku va mi ta endliwa namuntlha Baroka loyi a xikeke a ta bela na Ampington City Kazrick Stars loyi a lorhaka ni ku va a kumeka vumbangu bya vumbirhi kumbe bya vunharhu a ta bela na Gamora Hangar Lions a ta phikisana na Milford Milford un'wana ntlawa lowu lorhaka ku va wu tlhasa ka vumbangu bya vumbirhi kumbe bya vunharhu Kruger United a ta bela na The Bees Kruger United ya nga nhena ya phikisana vumbirhi wukulu wa bola i xiyimo xa tiko la Afrika-Dzonga Leicesterford City a ta bela na Cape Town City Captain City na yena wu a lwa ni ku va a fika ka vumbangu bya vumbirhi kumbe bya vunharhu le Room Lions a bela na Black Leopards Black Leopards a xikile a ta va na a bela ka swifundzankulu ngopfungopfu xa le Limpopo Universal wa le Pretoria a ta bela na Midlands ku va na Venda a phikisana na Highball hi tolo Orlando Pirates hi loyi a ringaneke na Durban City a ve ha 0-0 hikwalaho ka swona a tsandzekile ku va a ringana na Mamelodi Sundowns ku hleka leswaku a ha sala hi tipontu timbirhi mahlweni ka Sundowns xileswi ntlawa Orlando Pirates wa ha salele ni ntlangu wun'we a ta va mugqivela loyi taka mahlweni ka Orbit College i ntlawa lowu wa Soweto hi vulavula ha Orlando Pirates wu sindziseka ku va wu ba a ntlawa Orbit College loko u navela ku va u teka xikotela xa nguva leyi xa bola hi xiyimo xa tiko la Afrika-Dzonga nakona ka xirhundza la vugamu hi ta tiva a ntlawa lowu taka xika hi tiva ntlawa lowu taka tipatsa ni mintlawa yi nga ta kumeka vumbangu bya vumbirhi wa vunharhu ka mphikisano wumbirhi wukulu wa bola hi xiyimo xa tiko la Afrika-Dzonga ku lwela a vumbangu byin'wi byi nga ha saleke eka nguva leyi taka ya mphikisano lowukulu wa bola wa tiko leri a hi nga vonene a mihandzu ku hinkwayo ya mitlangu leyi mi endliweke i tolo Orlando Pirates na Durban City lava ringaneka 0-0 Kaizer Chiefs a bantla wa Mazulu a bola lin'we Mpumala ya ngolo Polokwane City wa Manuel Kambala na Marumbu Gallants va ringana bola lin'we ntlawa wa Golden Arrows umela mahlweni ka Xipo United a veha mabola mambiti wa Mpumala ya ngolo Richards Bay na Sekhukhune United va ringana bola lin'we Siwelele a Prince ntlawa wa Magez a bola lin'we Mpumala ya ngolo ku va na Stellenbosch a humelela mahlweni ka Harvard College a veha mabola mambiti ya Mpumala ya ngolo
0: Have Edward Figurano kusukela tikweni ra Afrika do Sul ni mihandzu ya ku hetelela ka mitlangu leyi endliweke sweswi nkama ku va hi jikijela tintamu ta hina ti tlhela kambe ti ya kumeka le ha kampu ya xidoropana xa le Magood loyi ni nga na Carlos Xihawu a hlalela ka mitlangu ya vutilulamiseri bya nkhuvo wa siku ra Magoodu Carlos hi game ku vulavula na kuve magegwana sapi mamutamu na Club de Amigos ndzhaku ka xokotiva na xobela Carlos
2: Ampelena Flore Gare Chela Isamula Kusukela Lini Aji Dropani Nishama Gudi Bale Leswaku Akunene Leswakeke Leswaku Ntangu Ka Primera Parte Uwe Uye La Kashengi Sakusungula Dane Sawama Bikwana Ungaga Uruza A Uma Bola A Zero Kambe Kusungule Shienge Shombiri Lani Nchawa Wa Flore Jamibus Uma Chela Uingenza Akulum vambirhi lani ntlangu wa va wu fambaka wa ha ri ku fambeni kambe wu le ku nyimeni sweswi hi ku loko ku ka ku ndlula xipimo xa 83 minuto ku ve ni xikatiso lexi xi nga ve xi enceka fasta leti nga ve na enceka kambe kusuhi ni ndzeni ka faneleke ku va ku boha xikhatiso lexikulu a nga penazo lani la ntlangu wa se wa nyima xoxe hi ku ntlangu wa vuhlubi bya migo wu ve wu yala penazo leswi nga endleka leswaku ku tlhele futhi loko vachayi va mpepo va vona leswaku a ve handle ka aria de penazo va balaka leswaku a ve handle lani ntlangu wa va vadzunisi kumbe madepo ya matikwana ma nga ve ma rhendelela a va a ri bitroku va lava ku swi tiva leswaku lani a swi nga ta enceka lani a fanele a ri penalty hikuva va lweyi a khomiwe a phakati ka ndhawu leyi ku buwaka xikhathiso lexikulu se ntlawa wu nyimile sweswi kambe a ntlawa wa kulube dzamigo hi lowu wa humelelaka a mabola mambirhi ya ku pfumala yangulo a swi tivi swa ku swi ta gamisa ku yini kambe va le ku bulisaneni layani vatlangi va magigwana madepo makarhi ma pfala a ku va leswaku loko a ri handle ka aria a va nga ta pfumela leswaku ku biwa a falta leri kambe loko hi karhi hi abuka hi vona leswaku ngeki leswi kusini ku va va chova ndzhaku leswaku ri biwa a falta leri kambe na tshemba leswaku swi ta karhata manje a nkatsimisa hi balaka swo hileswaku a ntlawa wa kulubidi magu a la kulubidi bya mingu wa humelela a mabola mambirhi ya ku pfumala ya ngulu
0: hi swona Carlos mitlangu leyi yo endliwa ntsena ku va vonelela makuma phoyisa ku vonelela mitlangu leyi
2: maphorisa ma kona ya ku vonelela mitlangu leyi lava nga swi kota ku va va tshuneka ku va va ta va ri karhi va vona swa ku swincini sweswi la ku yencekaka hi ku maphorisa tanihi lani mbalaka koho va lava vona swa ku i mani lweyi a nghenaka pakati ka kambe kambe va karhi va va humesa a varhangeli va ntlawa wa magigwana na wona wu va va pele kampo ku va va humesa a va pfuseli lava va magigwana kambe leswi swi vonaka leswaku ngeke hinkwaswo swi tshamisekile leswaku a livre leri a handle ka aria de penalty leri ri nga ta va ri karhi ri biwa ka nkarhi wa sweswi hi vona guarda redi wa kulube dzamigo lweyi a nyimaka amabalizeni lani ntlawa wa magigwana mubeli numeri dash a nga ta va ri karhi a ba a xikhatiso lexi tanihi lani hi swi vonaka hi kona hinkwaswo swi tshamisekile vafuzeli va humile handle kambe ri ta va se a livre ri biwa chayile mubi wa mpepo a be bola lani kulubi bya migo ku nga va u kipa a bola swixitani nkarhi wa sweswi se 90 minutes tanihi lani ku ve ntlangu lowu va wu nyima xipimo xa ntlhanu wa timinete na timbirhi lani sweswi 90 minute a swi tivi swa ku vachayi va mpepo va ta va va engetela nkarhi munhu ku va manje hinkwaswo swi tshamisekile ku holova swi fambile bola ri ya mahlweni leri ri beliwaka swoswi kambe ntlawa wa magigwana hambi hi leswi wu luzaka hi mabola mambirhi ya ku pfumala ya ngulu wa ha sindzisa ngopfu swinene a ku va wu cinca mahandzu lowu wa mabola mambirhi ya ku pfumala ya ngulu kambe va swi koti va magigwana loko va ri karhi va fika a kusuhi ngopfungopfu ni baliza ra kulubi bya migo hi lava va nga swi kotiki falta rin'wanyana swi nga humelela a kusuhi ni limiti ya aria di penalty
0: kutani sweswi i nkama wungani lowu arbitra wu engeteleke ku va ku ta gama ntlangu lowu a ni vutisa leswaku xana tempo de compensação i minkama yingani i nkama muni u nikeriweke ku veni u hlayile leswaku 90 minute se yi helile compensação ma minute mangani
2: hi vonile lani kwartarbit loko a takule a 10 minute ya compensação swi valaka leswaku kusukela sweswi ku ha ta beliwa jumera timinete ni magudi karhi ku vona ka ha vona nyana jumera timinete swi nga hetyeka ta ha beliwa lani a magudi
0: hi mavonela n'wina magigwana ta swi kota ku ve ni andzulu ta handzu lowu ka clubi de amigos 2 magigwana 0
2: loko ita ri buka hi leswi matiko na belisaka swona sweswi kusukela ka bola ra vumbirhi ra kuve Mozambique ri pele loko ku ndlhula a sasenda minoti kusukela ka kwalano magigwana lweyi a hlaselaka a baliza ra kulubijamiku je vabeli va kulubijamiku hinkwavo va sindzisiwile ku va loko bolo lera vumbirhi ra kulubijamiku ri nghenile va sindzisiwe ku va va tlhela va ya tshama ka kampu ya vona tanihilani swi endlekaka hi swoswo xikatiso lexi kusuhi ngopfu ni ku va ku yinghenisiwa golo lani va nga ka va nga swi koti ka vumbirhi ku so magigwana swa ha ta karhata na kulori swi ta karhata na kulori ku magigwana a va a cinca a 2-0 lweyi a humelelaka alini a xidorobanini xa Maputo.
0: Khani vamu ngopfu swinene Karolo Xihawu, yena ni mahlweni ku ve ni mi veka tihlo ka ntlangu lowu hi ta yi tiva mihandzu ya kona loko kama 10 minutes ya compensação.
2: Khani vamu ke ntirho lowunene hi ta va hi karhi hi byela leswi nga ta va swi ri karhi swi encekile haleni a kuma.
0: Edza setores 13 minutos na 52 segundos.

0: 1.600.000 wabahanyi.
1: A malaria, ma diagnosticariwa, ma tratariwa, kambi ma daiwa. Wana lako, loko avanu vani feveri, tenge vatutumela a chipitala, bakota kukuma a mimiri, le da ako a ma dilawa ya malaria.
2: Kutawe kusangula na kunghekale atiru waku pakili waka michikitelo, zini zingaluluwa kukava hanyi watu gamu Zambia.
1: A michikitele isanguliku akupakela a lembe ginga kunza isanguli Cabo Delgado ya Zambeze Nampula Niassa ni Tete leji tasangula na a hweti le itaku ya junho lomushifanza kulisha shaka nyambani leona jaku avanu tenki va tirilesa a mishikitela pa va vikela a mabadu ya malaria. Lomba leswa ku nompodi ma va teka a mishikitela va yi tirhisa a ka swin'wanyana tenge va yi tirhisa lomu ka ku vikela mavabyi lawa ya malaria.
0: Mercy Dimene wa tsindza ka ndzawulo ya ta udahu ka Maputsu. Kwalomu ka mukhanganelo wa gotsovanyana u nga vi wumaheka a n'wamangulo wa provhinsi ya Nyembani ivi a sayina xivhumelelwano ni vakubanati va madistrict wonhle ya provhinsi ya Nyembani kasi va tinyiketela lomu ka ku lwisana ni vuvabyi bya dzedzedze. Ntshawunghana ku sayiniwile a xivhumelelwano lexi hi na Radio Mozambique ivi hi bula kutani ku swa magezo ya vakubanati va madistrict ya Jangamu, Senia Mayela, Vilakulu, Jose Jeremias swin'we na Alphabet Mazivi wa le Kamabote.
3: Habonga hikusa sinarili kontratu leyi hi leswaku a kontratu leyi tenki honkheni hi nga seno district ya Jangamu hi patsana kasi hi lwa ka mavabyi lawa a mavabyi lawa pra ku hi lwa ni mavabyi lawa ya malaria tenki hi lwa ni suna entawu a ntirho lowu wako hi famba hi hlayisa a makhelo lawa hi hanyaka hi ku basisa laha mutini hi hungula a mati lawa ma nga ma tshamaka na ma nyimile ni zvin'wana ni zvin'wana hi swi kota ku tivhikela ka malaria kambe hi patsana hokleni hi ntamu kasi hi swi kota ku vhika hi kuma ku a district ya hina yi hungukile o kumbe hi dele a mabadri lawa ni suna legi gi fambisako gi vangaku malaria
4: hi lisini loko hi ta coka ka tihwetile ta tinharhu ta lembe legi ga 2026 a tinombora ti kandzihile maswikana swi ti kandzihile hi mhaka ya tivhula leti hi nga ve nato hi ve ni tivhula leti ti nga mahaku lomu ka manwelo ya mati lomu ka malulamiselo ya byakuga ku ve ni swindzombonya bya ku karhi leswi nga mahaku ku ve ni malaria lomu ka tixitahina lomu ka masingi maswikani leswi nyamukha ya lomu ka vhilakulu maswikani leswi nyamukha hi sayinile a xivhumelwana ni n'wamangulo wa hina governador xa ku hi simamisa hi lwa ni mavabyi lawa ya dzedzedze lexi hi ximahaku u hi to sumamisa ku ximaha hi ku hi tirha ni varhangeli va miganga ku nga va lideri communitari va varhangeli va mabanka ni vonhle hambi va nyamabindzu kasi halwa ni mabadyi lawa ya malaria lomu ka tixitiyana lomu ka vhilakulu
2: leswi ngwe hambi ni matshamela laman'wana ya ku lwisana ni vubadyi legi hi lawula hi ku tirhisa majakwa ya mihlulameti ku tirhisa makamba ya tikarusu va swi kota ku mahale
4: ku ni ntirho wa hombi wa ku poletela a misinya leyi ya ku loko hi hisiwa kutani yi vekiwa a tisuna ti nga tshineli leswo hi tirhisana ni majaha ya hina magondzaku a wutlhari le Izudere hi vulavula hi yunivhesitati hi nga na yilomu ka vhilakulu tan ha tsumbaku hi ka masiku mataku hi ta pola a misinya ya ku tala yi mahaku ku ve a tisuna ti nga tshineli loko byi ta va ta pasisa misinya leyi hi ta ve hi maha a vhuxelelo hambi huwelelo lomu ka tixitu ya hina
5: hi ku landza ka xivhumelelano lexi hi nga xi sayina swin'we ni n'wamangulo wa provhinsia hi na komu district de Maboti hi ta ya hi ya hi tlhela hi kuswe ku nga ku hi kumana hi na kota a hubyana leyi ya ku rhangela a mfumo laha hi to vitana va lideri communitari hi vitana va lideri religioso ni wok maxitrato social lama kumekaka lomu ka district liyani kasi ku hi mahaphulu ga ku hi tirhisana ni vanhu wonke mapovuwadu wonke malokalidadi malumbaka ka district liyani leswaku hi famba hi va hlohletela leswaku va zwi kota ku vaseletela lumakaku ku tshama ku mati loko ku na tivula va basisa lumakaku ka ku rhendzelekela amingango ya vona va tshama na ku basile konke ka

0: Tisuna tinga kumi kuwa tshamala hayani tita kota ku titwalelana hintamu tita baye tita badusa vanhu hayani
1: lo mutikarikati hoti leti to sangula tatinharo loko ifananisa ni letale minga hunza mabote myself kweni ho badu legadzedze
0: hezvionile zvakukota district aka mabote hikumekina hei kwelanyana ku hunza lezvi hinga hezvona aka lembe kinga mphela kani lezvi hikuve hezvona zvako hikwelenyane kufambelana ni ma tihlayolete tinga kuoneka lezvi tihinyika a mitiro vuli zvaku tenge hi atira hedzi kiki kasi ku tinga hakumeke na tikwela mashishi kota ku tihunguleka
1: zvakutaka ku henyika tihlaita kona ma vanhu
0: a ndzinga tikele ku ndzinganye ka heti hlayo kwala halechi ndzinga ula kuti chaku ku onekise kulu ku hichuka ka malembe ka tihweti nhari ta lembe kinga mbela ni leti hikumekile na hunza nyana kamba hi hunza nge hintamu mashikani leswi hi ula leswaku acha hombe ku chizvi hinyika kuve ya kumeka na hitira hintamu
2: vakubanati va ma district ya Jangamu vilakulu na maboti na va tinyiketela hi tiro lowu tumahiwa ndzaungana va sayinile xipfumelelwano ni n'wamangulo wa provhinsiya ya Nyembani kasi ku lwisana ni vuvabyi gadzedzedze kwalomu xikarhi ka mukhangano lowu ku ve ku oneka a bazari ga nguva ka ku kombisa leswi ku nga mitirho ni switirhelo swi tirhisiwaka lomu ka ku lwa ni vuvabyi gadzedzedze hi na Radio Mosambiki hi bulile na bava Louis Glima khari ya ta udahu hi tivaka hi tindlela ta ku lwisana ni vuvabyi gadzedzedze a hi zweni magezi yakwe
3: Avito himina Louis Jarmindo Gilima dzimutiro wa service digital saúde lomdropen ka Nyambane.
1: Hezwana baba Gilima himi kumalaha ka sikulege muvitani wili kota sikuga kutamba hitamaha a forum kota kugonza ku tiwa ku malaria mahunguka mahunguka mutili ni zvinyingi ka sota kombisa hiona zvigotso la ha kuna ni michini liyane itira la yini
3: Amjini lo wa khwazi kutumbo e tambo e gubugubu le utirela ku fafazela ti suna lomunjweni ta lo nwana wa lumini utirela ku daya ti suna a hanje ka moto mukita le ni lumu bhairo kwa kenda
1: leswi nge michini liyani kutani ku lo wa fafazela ku lomunjweni a fafazela hanje lo wa lomu wa la hanje a fafazela hanje
3: jona lo jo le le ku jona
1: a ku hambana ku ku hila
3: a go hamba ne loko go lo wa lomunjweni una ne mafete ya 6 meses no mino mantema 9 meses nda kuvete lo nwana wo le hanje u durala masiko yokoma hi kota ku hile jaku loko jelile muri rave ku de kona te vula ku manzoka tantamu lo u perdera antamu
1: he kuta sen ka ka lo wa u fafazela lo mungweni lo mudropeni ga Nyambane hambe lo mka madropa manwana ya lo mka province ya Nyambane vavumela kuvula tivati vahanye ka siku mungena mufafazela
3: ndawula ula nguvu lo mudropeni ka Nyambane vata na vakuvumela nguvu futhi itiso ku yakumeka zvinzombo ya zvinwana vangwana vako nada na podi afafazela porque ako chela murulo ku vitana ti sokoti ora mahele zvinwana ku nga mamiti lava taka na madirisa vanhu maji depois yo ko ya chumayela kwa kuchetela ka siku va fafazela hayo kota ho aguma vumela hi kuma mimitinyo kwa fikela vanhu
1: makono loko kula ku fafazeliwa la hangi kota te kungalo lo mungwini vavumela la hangi vavumela zvimaisa ku yini hi wa himanda lo mu fafazela ko
3: be lo mu hangi ayo telo nguvo ku sozwela ka makushi ya manyingi ama yoku la ku makombustive ku nga gasolina gasola ni masidside ya kona na goma vegetala ku ma loko ku we ku munhu a tele nyimisela ku bemi zwo vonetela ma dispersa la yoko zwa ku ima
1: makono hangi ka ku fafazela kuna ni ku tirisa muchikitela a muchelo va u tirisa lo munyamba
3: va tirisa nguvu michinyu muchikitela hambi loko hi famba hi le zwa ku famba hi fafazela vanhu va kombela lomu ku vezwa lomu ka ma tinyilo ta mikhuku va kombela nguvu a ku hi va vone hi ma red mosquitera então na itembisa ku baswe makume ya kantao kita a tshona bezara kwa sokwa vhunetela
1: a vula yini lenguvu heti hlayi leti nga uliwa lumuyani a ti hlayi tinomile a lembe nga hunza lumtshikari ka 2019 ma ku hema 90 mil a lembe leke lumka 2019 ka 2020 is 6 zwilumka ma 100 in 90 tal mili wa vanhu vanga kunwa he u badzika malaria lezwini le kuvula a hlayo yikwela hi miwona ni matluka lawa hi maona kulawa ni makamba lawa ya tikarosi hi nga hi tlhamuselana kasi hi hungula ti hlayo leti a hi bulele baba Gilima
3: Hanje ka mitiri ya kufafazela konga ya siyensa hii kuchatela wa hanyi kwa soko itiri sama metus preventive ya trasana ya nga yetu mbunu koin kwa taku itiri satika rushu makamba ya madimwa machimba ya tumbuti chakalabata machoka ya shumunyo munyuani machoka ya ya mkuhyo mizulami ya tiniti ngwani tisinya mihanya kuna tanunzi tenu kanyina
1: hisa ni katika rushu zvimaisiswa kui
3: atikarusu loko ndivila kupuma gambo ndangoteka makhala anchi woso savanhu vokhe munjini tuhuku uyaka hanja ndau uteka makhalo chela mahiso pete tikarusu basuguma utsama uvala tivati ni majanela ta 15 minuti dopo jika kona uku fafazelelo muyanjwino utangu mesa ashi a chumuto tirisa wona tawu tsamanyana 5 minuti dopo jo vula majanela pra kumanyana moya loyana dopo jo vula tiva tingana njono yakela
1: izwi zwa zwingwe ni machoka ya madimo he maona kula
3: zwa zwingwe machoka ya madimo ni tingwa ndi sinya leti ndi tolele ya kusangu le
1: zwa ku hisa zwa ngire
3: jo jo ku hisa ma jaji munyonyo loko u jwalo mu mbirisini ka kitale ku pfana na ni chaka labata no yanawo jwala mbirisini ka muti ta vuna ku tutsumisa ku chongola ati suna
1: isemaligian
3: gimaka tsutsuma futhi ya fana mizila met ben loko la ku yekelo loko nga chikoto ku isatelo yekelo myangwini ma kurisin mati ma varanden salen ta vho ta zvikota ku tsutsumisa la futhi
1: mena nzi ku chakala bata zvinga mhandzwe ya mahau tsamuka ku adisuna ti zvikota ku tsalelana kota tinzwana tinoti ya kuri kwalhaya na ti mahazva ta zvonawo
3: Azvima ku zvivitana tisuna ireplant ya inene nguvu prati suna futhi
1: mava kamusela loko muchikele ka muganga wakwa ukara vahanyi ku hangi ka kufafazeliwa lo mungwini mufanele ku tirisa ama method la hanga
3: maona ava chamusela hakusa lo ka Saudi hina ni ma programa yoko mahama amikhuyu ya ku konyansana ni vanhu yopatsana vanhu kasi va chamusela ama method lo ya ku vhikela ama bajula ya malara ne tinwane ti shaka ta mabaji tshisa ku lomudropeni ka nyamba
1: izo ba gilim nda tsamba ku hisini yani hazvakada ku hisima misa hingena hiona azvi hukulezvi tibasiya leti zvilimuka kuini itirumuni ichigonzo mufela ku mahayini mukhoiona tisona tutala lomuya tingakhonwelwa tinghinisile kuini lomuyani zvino zvimahekako zvino zvira maiwa
3: ya lakati suna leti yo khoma yo tanajo etile najo vifana ni silejo kasukuta komba amasangoleli yaku kusukela amasangoleli ya vida konga progressions ma progressions ya makoleli ya tisuna lezwi la kokwa tisuna tisangolo lomuka mati yo chaka lomu kona lo asuna le wa sati yaku ya humula kona nda yitsala matanza lomuyani boji masuka masangola kukula koto zwiwana ka ndi kusukela ka fazi le ya hombe konga fazi le lomako jai yingela mabacho
1: hi hisuna inyika ta kuma babya dzedzedzela hi kula sina liya ya chinuna ndo liya ya chisa
3: asuna ingeta kuma babya malaria no felo ikonga tsuna ya sisati hi yone ilumako hiku iluma munhu anga na malaria kuma iluma munwane ntao hi transmitira a virus le ya malaria kama munwane
1: loko mu kuma asuna kota hi wona ku swigotsi lawo lava hi zwaku ndza tsemba ku sema kuno va sengula ku chukisa aku zwini hizwi hi bula ku hi zwona loko mu hi khomile suna muyimahisa ku yini mukula kutwa ku le ya wanuna le wa wasati zwi mahisa ku
3: kuno ku hambana hikusa atisuna ta wasati ya wasati yona yi kuluke nguvu yina ni ti ponta timbimizwa mimbiri anyimeve ga yona icha kusasenzako ndakuti ya wanuna yo yona fuzo yikamu imuzwa munga nawo
1: makuno lumuya mugonza yini leswi tinga khongola ndzi twa na titele lumuya zwini mula ku zwigonza ku laya
3: lala hela ku la ku gonza ku hiyi akutiva ku hiyi asuna masiku mangani mbeta kone ya hanya yona pasuku ku pasukasu ku yitswala pra ku
1: hi
3: tjwala tjwala lana tjwala lana
1: loko hila kuchukisa hikulile chikoleni mina nanzi gonza kwa asuna hi hanya siko gimwe lisi ninga ikakala
3: nao asuna yu hanya 15 o a 40 15 a 40 dias depende ka depende ka spesh ka mucho wa kona wasuna minyo depende ka mucho ka mucho wa kona ni ambiente ngoka matsamela ya kona kumuko kuma ko hiso ko titimela ni temperature ri longola ka kuni xolo wa suna ntanto tola bela ku ku tukumeka lomuka anil ambiente for example loko asuna itshola lomuka makoti ka ndingeta na ta lemukaya loma yikoti ifulela he jwanyo ko ta ni makoti ka lima ta hanya ngu ku tukuma ku kufumela benga kone
1: lezwinge a hisi ku le zwinga kula na vako even 24 hora hi zwona hi lesi
3: zwona na da zwona ati si lo vako ya hanya ku ndza 24 hora zwi
1: zwona makuno na hichikela magumu chila ile muno muchisi yako ka vahanye va doropa vahanye va province hambi ni ka tiga msambiki aku vativa ati ngela leti mu hlamusela kulo hata ku tifikela ka ubatikedzedze
3: ipa hi la u kombela va kivaki vahanye va province ku tani dropen lo munyambane kaso ku va wonekela va va tshecha mahanyelo kaso ku va vhola tivati loko mindiri ya ku dadi ya ku dai loko fafazela va dyola tivati va nyela va rusiador va chela mimi lumu ya tinyana ku zwibo loko iku va red musketera va nga dzhifiyara marelo yo ku va taka marede va mavhurweri proper fepeshka anda materisi so para ku felengela pasuko ya kela kwatsi ya magumba kwatsi para inga ngene ngwanti sona nda nokutire se mo meme to dilaya mutisinya ile ti hanya kona to mutini ka so ku bopa ati sona lo mu hanya ko ko
1: chiko chiko ti sikwena ndzo ku hovala vanwanani vaula ku a memirile ya tekiwa itirisiwa va ya mahadibe va hlambisa hi tona to homo swalisinile
3: na delonsuwe nka uda hizi tv aje kuma heke leja murlo sira so para ku fafaza pra kona tisona lezi zwinwana hizi tv hikombela ka xithungu loko tsika ngukuma munhu a xavisa murlo phe menja aya ka oka secretary do bar oka kwa kire ndawo ku sohane aya tv so kombela mizone fola na xavisa murlo phe za ku wona ntawa minister ya saudi ta munyuka tshayisa tshayiso ka vanhu lava va vanyamisa kwa mitiro ya saudi
2: Hibungile baba Luis Gilima hi ukhari lege u hikombisileko na heni kutsemela zwako abayingiset vachitichilechi radio msambiki maputgaza na nyambani vatalonzota zwileletelo hitsemela lege hile himuchiketsele ahungu gu eta ihungu eta ngavimangeni kamina Armindo Masingi kamichini kuvina ina glory watiro Bernardo Salomão wingiselegnen kamtiri ya radio msambiki halanzelako salani

0: 17 Maio, lembe 1900, hi alakanya kutswaliwa ka Ayatollah Ruhollah Khomeini ive atinghenisela hi ka ta politika atikweni ka Iran, nakona iwa tiva zvinyingi zva ta ukholwa. Amatimu malongiselo matlhela ma hendleletiwa hamina Americo Mokumba Luis Batista ive ka u basop ga michini manziku 18 ka Maio. Itauia ni mangwane.
1: Muzile amatimu ya siku.